0: eleksyon, matutunawa tayo, ha? Ha? Uy! Gising-gising din! Kapi-kapi rin, di ba? Masyado tayo nagba... Kami masaktang kasi ako sabihin yung word. Mga toots-toots din tayo kasi minsan eh. Hello kay... Ay, Tito Emer! Si Tito Emer nakikinig yan, Bap. Good morning. At saka kay Tito Cho. Good morning to you. Kay Engineer Emer Salvador Arceo. Good morning, Tito. Sabi ni Nanay Pines Jackie, ang gusto ko pong mapakinggan yung tungkol sa excise tax na dapat suspend na sa gasolina. Oh, tama! Yan nga. Sabi ni MJ Chon, isa pa, yung ayuda, kupit na yan. Inuuto tayo ng mga politiko. Oh, di ba? Tuwan-tuwa kayo pag nagbibigayan ng ayuda, di ba? Ulitin ko lang ho, ha? Yung mga pambigay ayuda ho, yan, galing ho sa atin yan. Diba? Para kang ano, nangutang, tapos utang na loob, panong pinangutangan mo pag nagbayad ka ng utang mo. Alam mo yon? Ha? Tama ba yon? Sige, o mamaya, babalikan ko yung mga mensahe nyo. Ang aga-aga ako, tinitrigger nyo ako, ha, guys, ha? Ang tinu-tinu ko kanina, ha? O, balitaan na tayo. The morning, round of headlines. Muling paalala, disclaimer lang ho ulit, ang mga susunod ho na inyong mapapakinggan at mapapanood ho ng mga balita ay sensitibo ho, ano? So pinapayuhan ho natin ang mga magulang at mga nakatatanda na gabayan ho ang inyong mga anak sa pakikinig at panunod. The morning, round of dalawang minor de edad na estudyante na tuntun matapos magbanta ng paranaksak sa mga klase sa isang viral video sa Mexico, Pampanga. The morning, round of headlines. Mga grupong Agham at UMA kinwestiyon ng ipinangakong benepisyo ng Pax Silica Project sa Capas, Tarlac. The morning, round of headlines. At pamahalaang lungsod na Mabalacat sinuspindi ang face-to-face classes dahil sa umano'y banta sa seguridad ng mga mag-aaral. The morning, round of headlines. Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng atin hong top 3 headlines today. The morning, round of headlines. Natundon ng mga otoridad ang dalawang minor de edad na estudyante na nasa likod ng kumalat na video ng pagbabanta laban sa kanilang mga kaklase sa Mexico, Pampanga. Agad namang dinala sa kusodiya para sa kaukulang intervensyon matapos magdulot ng takot sa komunidad. Ayon sa mga otoridad, unang kumalat ang video sa isang group chat bago ito umabot sa publiko. Sa naturang recording, marinig ang pagbabanta laban sa kanilang mga kamag-aral na nagdulot ng pag-aalala sa mga magulang. Dahil dito, kumilos agad ang Mexico Police Station sa pakikipagtulungan ng Barangay Council ng Sapang Maisak, Violence Against Women and Children o VAUSI at Municipal Social Welfare and Development o MSWD upang matukoy ang mga sangkot. Humingi naman ng paumanhin ang dalawang menor de edad at iginiit na biro lamang umano ang naturang video. Ayon pa sa kanila, hindi nila inaasahang kakalat ito sa social media. Patuloy na sumasa ilalim sa intervention program ng DSWD ang dalawang kabataan kasama ang kanilang mga magulang. Sinusuri naman ng mga otoridad ang mga posibleng legal na hakbang kaugnay ng insidente. The morning, round of headlines. O mga ka-vibes, ha? Uulitin ko lang, yung isa pang tanong natin, tinutulak ng Philippine National Police at ng isang kongresista para masupilang ganitong violence at exposure sa harm ng mga kabataan. Tinutulak ho nila yung kagaya sa Australia na limitahan ng social media access sa mga below 13 years old. Pabor ho ba kayo dito? Yes or no? The morning round of headlines. Inwasyon ng mga grupong Agham at Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura UMA ang ipinangakong benepisyo ng Pax Silica Economic Security Zone sa Capas, Tarlac. Ayon sa mga grupo, magdudulot umano ang proyekto ng panganib sa sakahan, likas na yaman at mga komunidad ng katutubong Aida. Sa magkahiwalay na pahayag bago ang 5th State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos, sinabi ng agham na hindi umano tama ang pahayag ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA na walang maapektuhang residente. Ayon kay agham spokesperson Professor Giovanni Tapang, malaking bahagi ng Kapas ang produktibong sakahan at kabilang sa maaaring maapektuhan ang ancestral lands ng mga katutubong Aita sa paligid ng New Clark City. Nagpahayag din ang grupo ng pangamba sa malaking pangangailangan ng proyekto sa kuryente at tubig para sa planong hyperscale artificial intelligence data centers. Samantala, sinabi ni UMA National Chairperson Ariel Caic Casilao na maaari umanong magresulta ang proyekto sa land conversion at hindi nito matutugunan ang mababang kita ng mga manggagawa sa agrikultura. Sa panig naman ng BCDA, sinabi nitong ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapaunlad ng artificial intelligence at semiconductor industries. Iginiit din ang ahensya na inaasahang makakalikha ang proyekto ng humigit kumulang 110,000 trabaho at magkakaroon umano ito ng sariling pasilidad para sa supply ng tubig at enerhiya upang hindi maapektuhan ang pambansang grid. Patuloy na nananawagan ang mga grupong agham at UMA sa pamahalaan na unahin ang pambansang industrialisasyon at seguridad sa pagkain habang naninindigan naman ng BCDA na makatutulong ang proyekto sa paglikha ng trabaho at pagpasok ng mga bagong pamumuhunan sa bansa. The morning, sinuspinde ng pamahalang lungsod ng Mabalacat ang face-to-face classes sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan ngayong Lunes, July 27. Nagpatupad muna ang lokal na pamahalaan ng distance learning kasunod ng mga kumakalat na umano'y banta sa seguridad sa iba't ibang online platform. Ayon kay Mayor Attorney Jel Daquino, isinasagawa ang hakbang bilang pag-iingat upang maprotektahan ang mga mag-aaral, guro at kawanin ng paaralan. Isinaalang-alang din ang pamahalang o ng pamahalang lungsod ang mga ulat mula sa mga school principal at punong barangay na nagpahayag ng kanilang pangamba sa sitwasyon. Nakipag-ugnayan ang tanggapan ng alkalde sa Mabalacat City Police Station at Department of Education upang magsagawa ng masusing security assessment sa mga paaralan. Habang nagpapatuloy ang pagsusuri ng mga otoridad, gagamitin muna ng mga mag-aaral ang alternative delivery modality o modular learning upang hindi maantala ang kanilang pag-aaral. Tiniyak ni Mayor Aquino na patuloy na babantayan ng pamahalaang lungsod ang sitwasyon at ipatutupad ang mga kinakailangang hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at kawani ng paaralan. Oras sa buong Pilipinas, 8:09 na umaga. Daming issues ng Pilipinas, my gosh. Oh, comment nga kayo, facebook.com/gv991. Hello kay Shell Sibal, good morning daw. Mga paasa? Sino pinatatama mo, Shell? O shoutout daw sa kanyang mahal na asawa na si Vianong Sibal. I love you daw. Aga-aga nyo, ha? Sabi ni Nanay Pines, pabor daw siya na limitahan ang access ng mga kabataan sa social media below 13 years old. Sabi ni Ma'am Catherine Santos, yes, pabor ako na limitahan sa paggamit ng SOCMED ang mga edad 13 pababa dahil madali silang maimpluwensyahan sa mga nakikita nila sa FB, lalo na sa mga games na violent. Pakiplay daw ng dalangin ni Earl Agustin. Thank you. Ingat at God bless din po sa inyo. You're the king. So be sabi ni 7301, good morning DJ KG Boy. Zero po ang kanyang grade daw sa Pangulo dahil wala pa rin napapanagot sa flood control galing kay Tots tungol ng Kapaya 2. Wow. Oy, ulitin ko ha, just to be fair ha, may mga napanagot naman at napapanagot na. Siguro ang hinahanap ninyo ay yung ilang mga particular na individual at personalidad. O yung mga big fish na ako hinihintay ko rin kung kailan ba. Dapat kasi ang hustisya ay walang pinoprotektahan. walang sinisino. Pag sinabi mo may papanagot ka, eh yan may kakilala mo, kamag-anak mo, kaibigan mo. If we're talking about justice, dapat pare-pareho yan, hindi selective, di ba? Gets ba? Sabi ni 4482, Boki ang grado ko, sir! Madaming krimen at korupsyon, tapos hindi pa tanggalin tax sa gas para bumaba. Oh, shoutout daw sa kanya mga anak, sina Andrea and Adrian from Daddy Ariel. Maganda umaga at ingat kayo sa biyahe, mga parikoy at sa iyong mga chikiting, ha? Sige. Oras ho natin, 8:11 na ho ng umaga. Commercial break muna tayo, ha? Time check brought to you by Sol Milk's Advance. Ako ho'y magbabalik makalipas ang ilang paalala dito lang sa GB99.1, Your Good Vibes.
1: Hey Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV 99.1.

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Mga idol, King Discarte. Ako po i DJ Kakay. Bala mo ba itong feeling na bala mong okay mo tapos bigla yung may balik? Kala mo mayyari na pero atsyo na naman. Mapagal na ba yung balang metong King paulit-ulit ng sakit? Kasi yaku, mapagal na ako talaga. Ela, dapat may din ang chance may balik ding makanyan eh. Ika na yung may binat, may balik yung lagnat, sakit buntok ang pong katawan. Nano yung klaseng binat ini? Buti na mo, Rexadol Forte is my Discarte. Para king binat ang putukito king sakit. Meto nga Discarte para king binat, lagnat, sakit buntok ang pong sakit ng katawan. Yan yung peka mabilis ba nating apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. From pamagbalik ng sakit o pamagbalik king obra. Kaya nung emo buring may binat like me, dapat Rexadol Forte in Discarte mo.
2: Unilab quality yan.
1: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Rexadol Forte. Mas bilis banat sa apat!

0: Yes. Good morning, vibes. Maganda umaga po. Sa ating lahat, bukod sa magandang lagay ang panahon ngayong araw. And sana maganda rin ang gising nyo, ka-vibes. Well, I have to apologize in advance. I woke up with a bad case of headache that I can't seem to shake off, but you guys are here, so we're gonna power through until 12 noon, alright? Today is the scheduled State of the Nation address of the President Bongbong Marcos Jr. Mag-iisang taon na nung sinabi niya na mahiya naman kayo. May nahiya na ba? Okay, we're going to talk about the things that happened after the last sauna. And ano na bang narating natin ngayon, ano? Ang naging focus nung last sauna parang dun sa flood control, eh, di ba? Yun yung sinabi yung terms na mahiya naman kayo. Now, let's revisit the flood control issue. It's been a year. Diba, sabi nga sa atin nung nakaraan taon sa Pasko, may mga malalaking isda na na mauhuli. Now, the biggest name behind bars linked to the flood control anomalies are the Discaya spouses, si Curly Discaya at si Sara Discaya. Next, we have Jingoy Estrada. And also, we have Bong Revilla. Still, we are waiting for... Wala pang nakukulong na kongresista. Meron sa Senado, pero hindi ko maintindihan bakit puro senador ang iniimbestigahan. Dapat mas focus ang investigation sa mga kongresista, diba? Sa mga congressman. Eh, mas marami sa kanilang proponent ng mga project na yan, eh. Hanggang ngayon, yung mga malalaking pangalan na lumabas, hindi pa rin nakakausap. Si former congressman ako, Bicol Party List Zaldico, eh hanggang ngayon hindi pa rin natatagpuan. Nahuli daw pero napakawalan. I don't know what happened. I think after that, the previous or the former House Speaker Martin Romualdez made a statement na wala siyang kinalaman sa mga ganyan, at kung meron mang pananagutan, mas marami daw sa administrasyon yun. Sana humarap sila sa investigasyon. No? Sana ipatawag din sila. Sa huling Blue Ribbon Committee ni Senator Ping Lacson at the time, yeah, he was the chairperson of the Blue Ribbon Committee of the Senate. Hindi na ipatawag. Ang dami ring mga kababayan natin na sabi, bakit hindi pinatawag si Congressman Martin Romualdez? Well, the Senate is expected to convene, I think, if not today, this week. Magko-convene yan as Senate, ha, hindi as impeachment court. So mapag-uusapan nila yung mga bagay-bagay dyan. O diba, isang taon na nga yan, ka-vibes? Ngayong araw, ang sona ng Pangulo, marami tayong maririnig na accomplishment na sasabihin niya. Marami tayong maririnig na planong sasabihin niya. Mga pangako at saka mga bagay na nagawa niya. Pero alam mo, ka-vibes, kung sino ang gusto kong marinig? Gusto kong marinig yung boses niyo. Gusto ko marinig yung say nyo naman. Oo, sona ng Pangulo. At ang sona na yan ay to address the nation sa kanyang achievements and plans. But me personally, what I want to hear is I want to hear your thoughts. I want to hear from you guys. Kung isang issue lang ang gusto mong marinig na mabigyan ng konkretong solusyon sa sona, ano iyon at bakit? Sa magiging sona mamaya ng Pangulo,
1: nagsasabi at howling.
0: Anong mga issue ng bayan ang gusto mong marinig? Trabaho, sahod, kalusugan, edukasyon, baha, korupsyon. For our services question for today, sa magiging sona ng Pangulo, anong issue ng Pilipinas ang gusto mong mabigyang pansin at mapag-usapan? Para sa inyong mga kasagutan, ka-vibes, i-text mo ako sa 0908-516-4466. That's my number. Again, that was 0908-516-4466. You can also send a message on our Facebook page. Just like AJ Marlaxa here sending us a message via Facebook. Ikaw, AJ, anong issue ang gusto mong marinig sa Sona mamaya? Ang galing ang galing ni AJ Marlaxa. Kasi yung message niya, DJ Benjamin, anong nais niyong madinig sa Sona ni President Marcos mamaya? Ang galing mo, nahulaan mo yung topic ko. Mamaya sasagutin ko yan kung anong gusto kong marinig. Ano. Pero ikaw, AJ Marlaxa, anong gusto mong madinig na social issue mamaya sa Sona ng Pangulo? Ano naman kayo magandang mapag-usapan niya mamaya? Don't get me wrong, ha, ka-vibes. Sona, ginagawa naman yung totoo every year, di ba? To report accomplishment and to report future plans kung saan madadali ng presidente yung direksyon ng ating bansa. And it's important to us, to Filipinos and citizens ng mabansang ito. So abangan po natin yan. Hindi kayo mga mensahe niyo, mga ka-vibes. So tuloy-tuloy lang natin ang good vibes kwentuhan, good vibes tugtugan sa inyong number one good vibes station. Back-to-back top in music ang mapapakita gan natin, ano? Agad-agad kwentuhan na makalipas ang ilang paalala. Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
2: It is now 10 a.m. This time check is brought to you by Sonus Advance. Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
3: Hey, Gavibes, if the road looks flooded, don't take chances. Turn around and find a safer route. Remember, safety is always worth the extra minutes. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
4: I have headache. I have body pain. Pag-two, pwedeng flu.
5: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
8: Ang sakit ng ulo. Dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
9: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
11: Bakit RiteMed ang binibili mo?
12: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
13: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
14: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
15: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
16: Kaya ako, kailangan hiyang.
17: Kailangan right medicines, kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
19: Wait.
20: Isa-isa lang mga ka-vibe.
21: Ako po maniwala dyan.
20: Alam ko naman na iba-iba tayo ng take. Papakinggan natin lahat yan, one take at a time.
22: Your voice matters.
20: What's your take? Alamin natin ang opinyon ng mga tao sa mahalagang bagay.
23: There any objection?
20: Your pinakagwapong Pokemon is here para pakinggan ang iyong mga opinyon.
21: Oy, wait ha.
20: My name is DJ Benjamin and this is Brunch Takes. Sasamahan ko kayo mula 9 a.m. hanggang 12 noon every Monday to Friday. I wanna know your take here sa Brunch Takes. Dito lang yan sa inyong number one good vibe station, GB99.1. Up!
24: Walang take-out!
25: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, umibalik yung sakit mo, ne.
26: Ako ni Agyong kawan nita.
25: At tuna, in return of the comeback, binat ni Ayapot ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe-abeng sakit.
27: Rexido Forte!
0: Mas bilis banat kesa kang apat.
1: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
1: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat.
19: Para ka reng supermom o busy working woman na todo kayod kaluba ko. Puta, apapansinan mo na naman na mabilis kang mingal, pagal at mangay na. Kaya makiramdam ka pa sis. Aliyah basta-basta ordinaryong multivitamins in sagutkin. Puta, iron deficiency anemia na yan. Emu pabo rin may tawlika kareng peka masantinga moments king bie. Pilyan me ing Hemorrhate FA uling atin yang 60 milligrams of iron recommended for Filipinos. For DOH AO number 2010-0010 istong sapat a kombinasyon ning iron, folic acid at vitamin B complex asakto king dayang Pinoy at sasawop bang mibalik ing kekang sikan at mapanatili ing optimal blood health with proper diet and exercise. Kaya ka vibes, i-unlock yun eh ing kekayong full potential at pati ing kekayong best self aldo-aldo. Mag-Hemorrhate FA na ing blood vitamin na sasawop makaiwas keng lata, liliyo at pamangay na. Helps together with proper diet and exercise. Unilab quality yan. Iron plus pyridoxin, vitamin B6 plus cyanocobalamin, vitamin B12 plus folic acid is the generic name of Hemorrhate FA. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Delivery! Maria Jose?
23: Akin yan? Ang laki ng box!
21: Surprise!
23: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
21: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa. Kaya,
23: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
27: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
28: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
29: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
30: 42 years of good vibes. 42 years of memories, music, and moments together.
31: Happy 42 together years!
30: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
31: GB99.1.
30: We'll make you feel good anytime and anywhere for many years to come, Baka Vibes.
31: This is your number one good vibe station, GB99.1.
30: Your good vibes, GB99.1.

0: Gigavibes. If the road looks flooded, don't take chances. Turn around and find a safer route. Remember, safety is always worth the extra minutes. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko! Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
3: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
6: May mga bagay sa buhay na hindi basta-basta pinapalitan dahil alam natin doon tayo ligtas at panatag. Gaya na lang sa gamot na matagal mo nang kasama sa pag alaga sa iyong sarili. Kapag hiyang ka na at may tiwala ka na sa epekto nito, mahirap basta-basta sumubok ng iba. Kasi ang mahalaga, yung panatag ka. Kung okay ka na sa iniinom mo at ramdam mo na ang ginhawa, bakit ka pa magpapalit? Manatili sa subok na para sa tuloy-tuloy na alaga. May mga bagay ba kayong subok na hiyang na sa inyo? Yung lagi niyong binibili at ginagamit. Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko dahil minsan na ako sumubok ng iba at hindi maganda ang naging epekto nito sa akin. Doon ko nakumpirma na sa Right Med lang talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung right medicines. At para sa akin, Right Med yun. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
8: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
9: Let's do this!
8: Mag-Enervon Z Plus ka na!
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
13: It's 10:20 a.m.
14: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
15: Babala. Ito ang programang hahanap-hanapin mo na. Hola, this is your DJ Bella, ang DJ ninyong maraming daladalang babala. Tune in and listen to Babala every Saturday, 12 noon to 3 p.m. if you're ready for real talk, good vibes, and some caution in life. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV99.1. Babala, bawal ang bad vibes, oh.
14: This song is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.

That was 100 Waters with a track, Show Me Love. I kind of like this song because it reminds me how to acknowledge your mistakes while acknowledging that you are capable of doing bad things, but yet you choose to do the right things, diba? Parang short prayer saying that don't let me show cruelty though I know I can make mistakes. Don't let me show ugliness though I know I can hate. it's a good song for me, and it's been part of my playlist since I was in college. Share ko lang sa inyo, ma. Sabi ng mga nakikinig, eh, ano ngayon? 10:49, time all over the Philippines. Thank you very much for sending in your message, Kavibes. Today, we're talking about the incoming State of the Nation address ng Pangulo natin mamayang alas 4 yan, Kavibes. Ha? Ang tanong ni DJ Benjamin, anong mga issue ba ang gusto mong mapakinggan? O ano bang mga issue ang gusto mong matalakay sa SONA mamaya? Ha? Ay, maraming salamat sa nagpadala ng mga mensahe. Mami Pines, yung request mong I Want to Break Free, naka top hit music tayo. Baka meron kayo bang music request? And Catherine Santos, baka meron kang ibang trip dyan. Ano bang smile in your heart? Hindi ko siya kaya for today's video. Baka meron kayo bang top hit music request? Ano? Ito si AJ Marlaxa, ang galing. Papareho tayo ng vibration ng utak ngayon, no? Na nakuha mo kung ano yung pareho tayo ng iniisip. Ang gusto kong madinig, anong lalagay ng ang gusto kong madinig, sabi ni AJ Marlaxa, ano nalagay ng Pilipinas, and yung paksilika na alam natin na hindi tayo makikinabang. Gusto ko ring mapag-usapan yung paksilika mamaya sa SONA, no? O may mga Pilipino magkakatrabaho dyan, tanong bakit pumayag o papayag ba talaga ang gobyerno itatayo dyan sa New Clark City, ha? So bandang Tarlac to, hindi to sa Clark Freeport Zone, no? Yun lang po, DJ. You know, this is my opinion about Paxilica, okay? Opinion, hindi to balita, ha? These are not facts, this is my opinion, commentary to, no? For me, Paxilica is good for the Philippines if, no, it will be done correctly, di ba? I think it's time para naman na ang Pilipinas ay makipag-compete pagdating sa larangan ng teknolohiya. Kasi yung mga neighboring country natin dito sa Southeast Asia, ang gagaling nila sa technology, eh, di ba? Japan, China, di ba? Ang galing nila sa technology. China, sa sobrang galing nila sa AI at sa technology, that sa sobrang laki ng lupa nila, sila na mismo ang nagpo-produce ng mga chips nila for their supercomputers. Okay itong Paxilica sa akin kung ang makikinabang ay Pilipino. Oo, magkakatrabaho sila, pero yung mismong supercomputers na yan, magagamit ba ng gobyerno natin to process data? O i-outsource lang yan para sa paggamit ng mga tao sa ibang bansa? I mean, right? Hindi lang yung trabaho, eh. Tama, AJ Marlaxa. Hindi, magkakatrabaho yung Pilipino. But yung mismong supercomputers, yung mga processor na yan, can the government use it to, you know, to make Filipinos' lives easier? Diba? Hirap-hirap mag-process ngayon ng mga dokumento, eh. Kung ganun, matutulungan tayo ng Paxilica na yan sa mga ganun klaseng bagay, no? Why not? By all means, go ahead. Sublime, super fine. She was MC Gale, sabi niya gusto niya mapag-usapan ng food, sweldo, krimen sa bansa natin, hakbang gagawin dyan. Oh. Alam mo ba, MC Gale, kung if we're going, well, I don't want to compare administration from another administration, no? Pero ang statistics ngayon, bumababa ang crime rate sa panahon ni President Marcos. And the main reason is, mataas ang crime rate sa administrasyon ni President Rodrigo Duterte kasi very active ang police, plus meron pa silang war on drugs at that time. So marami talaga yung crime, no? Pero yung heinous crimes, katulad ng pagpatay ng murder, mababa, eh, no? Mababa. Oh, marami lang namamatay, tapos sinasabi war on drugs yun. Pero yung murder, yung theft, mababa, mas mababa yun sa administrasyon ni President Rodrigo Duterte.
According to PNP, I think that was last... It's in the first quarter of the year 2026. Siguro February yata natin napag-usapan yun. 17% daw ang binaba ng crime rate sa Pilipinas. And that statistics came from PNP. Sila ang tiga sugpo ng krimen. Sila rin naglabas ng statistics. The irony. Bien Carlos, sending us a message. Ang nasa isip ko kasi ngayon, bakit umutang na naman ang Pilipinas? Di ba ang dami na natin pera? Sana magamit lang sa tama. O kaya sana mabawi yung mga pinagbubulsano, Bien, para mailagay natin sa ibang projects, no? Sa flood control, anomalies lang yung mga nawawalang pera dyan. Siguro napakabitan na natin ng high-speed internet lahat ng mga remote areas, remote public schools, di ba? Na importante sa learning ng bata yung internet connection. Ito si Gil Santos. Oh. Ano, babasahin ko ba to? Sabi ni Gil Santos. The Vice President Bongbong Marcos once said, the best description I can say. Talagang tinagang i-type ni Gil Santos. Hindi, abangan natin. Let's give him a benefit of the doubt. Kahit naman ako, naging hopeful ako na sana maging maganda yung sauna mamaya. And that's one of my prayers. Pwede ba yan sabihin prayers? O prayers na sana maganda ang sauna mamaya. At magkaroon ng pag-asa ulit ang mga Pilipino sa puso nila. Kasi simula nung sinabing mahiya naman kayo, parang wala pang nahiya eh. Yan lang madidinig ko dyan, DJ Benjamin. Snub eyes o rolling eyes, sabi ni Gil Santos. Bigyan natin ng pagkakataon, Gil. Check it out natin. No? Huwag natin i-preempt, sabi nga nila. Ang baon ko, ulam, tortang talong, ampo, ebon, buro. Uy, sliced kamatis. Breakfast mode ka, onyeng Pascual, ha? So hard to find. At single na nasi. Oh, single. DJ Benjamin, gusto ko sana madinig sa pangulo natin o isa sa mga ibabahagi niya yung mainit na pinag-uusapan na Paxilica. Ako rin, tama onyeng, ako rin naabangan ko yan eh. And I haven't confirmed it yet, but I think the US is showing interest in controlling the development of Paxilica. I'm not sure, okay? And this is unconfirmed news yet, but I'll try to confirm and relay it to you later on, okay? Sana mapag-usapan nga yung Paxilica sa what do you call this? Sona, State of the Nation address ni President mamaya.

0: Ang Small Town Lottery ay ginaganap sa City of San Fernando, Pampanga at hatid sa inyo ng Lake Tahoe Gaming and Amusement Corporation. PCSO Building, Estado Macapagal, Government Center Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Para po sa kaalaman ng lahat, ang proseso at draw machine na ginagamit ay katulad ng proseso at draw machine ng PCSO Lotto Draw kung papaano mo din ito napapanood sa telebisyon. Bago ang draw, may mga piling hurado na nakaantabay upang sumaksi sa pagsasagawa sa mga proseso sa draw proper. Ang bawat bola na ginagamit sa Small Town Lottery ay tinitimbang at tinitingnan kung ito ay nasa tamang bigat bago ilagay sa draw machine. Ang draw machine ay mabusising ine-examine bago gamitin. Kapag lahat ng gamit at proseso ay masusing na pag-aralan, ang Small Town Lottery ay umpisahan na at ito ang mga winning numbers.
1: 39, 39. At para sa mga winning numbers, 39, 39.
2: Now playing original Filipino music on GV 99.1, Your Good Vibes. This song is brought to you by Biojessic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biojessic!

back to back OPM Top Hit Music. By the way, on the background we have Rob Daniel singing Sindad. That song goes out to Catherine Santos. That was her requested music. Mamaya, ka-vibes, sona ng Pangulo, ano? State of the Nation address. It's been almost a year when he said, mahiya naman kayo! For our survey says question for today, anong social issue ang gusto mong marinig sa sona ng presidente mamaya? Maingay tong pack, sili ka ha? Pero meron tayong mga ka-vibes na nagpahayag about education, trabaho, and anti-criminality. Narinig natin yung flood control, no? Na sana mapag-usapan ulit. Kasi I believe that it's the issue about flood control is far from over. Parang nasa tip of the iceberg pa lang tayo. Tapos may mga bagay na obvious na hindi pa lang nangyayari hanggang ngayon. Yun lang nakakaasar eh, no? Si Miranda, para sa akin DJ, bigyan pansin ng mga guro, sabi ng ka-vibes natin. No? Sending us a message via Facebook. Bigyan pansin po yung mga guro, mga tulay and baha na sunod-sunod na banta sa mga school. Kung inayos lang sana yung flood control, para hindi natin problema sana yung baha na yun. Yung flood control master plan ng DPWH ng 2025, Diyos ko, nililoko tayo niyan, nakakaasar. At mag-focus sila sa mga trabaho. And may isa akong kaibigan na nurse, sabi ni Z. Miranda. Sana bigyan din pansin ang gamot at facility sa mga ospital, no, Z. Miranda? Kaya lang gusto ni Z. Miranda, oh. Pansinin yung mga guro, tulay, baha, at sunod-sunod na banta sa mga school. Yung safety ng mga estudyante natin at tumataas yung violence sa mga eskwelahan, ano. At bigyang pansin din daw ang ating health department. Sabi ni 1158, good morning. Masasabi ko lang po sa SONA mamaya ni BBM, SONA ng mga

mga magnanakaw, sabi niya. Whoa. Na nakabarong at naka red carpet pa. Again, ka vibes, ito y- I know you guys, hindi lahat pro Duterte, hindi lahat pro Marcos, merong mga balance, merong pro Lenny, pro liberal party. But for me, no, oo, minsan nakakaasar nga naman talaga pag yung pangako hindi natupad. But let's give him a chance. Tignan natin kung anong magiging laman ng Sona mamaya. Ano. Surprise us, Mr. President. Sabi nga ni Senator Bato, come on, Mr. Trillanes, make my D. Malay mo, di ba? Maging maganda ang song na mamaya. Shoutouts kay Ross. Good morning, DJ Benjamin. Pa-request po ng Wild and Free ni Wiz Khalifa and ano yan, kasama niya si... Sino kasi? Wiz Khalifa and OG from the West Side, Snoop D-O-double-G. Oh. Shoutouts sa G-Tuesday Group. Happy listening sa inyo. Pabati yan ni Ross.

Alam mo ba, kabahit siyang kanta na Young, Wild and Free ni Wiz Khalifa at saka ni Snoop Dogg ay galing sa kanilang movie na Mac and Devin. Diyan sumikat yung kanta na yan. Oh. Kinanta siya ni Wiz Khalifa sa graduation niya, graduation scene dun sa movie na yun. Yeah, sure. Ross, kasa ko yung Young, Wild and Free mo, but it will take some time, okay? Kasi naka-line up yung ating OPM Top Hit Music. So, abang-abangan niya muna yan. Oh. 7301, good morning DJ Benjamin. Sa akin, wala na akong interes sa sasabihin ng presidente. Sana na lang matapos na termino niya para mawala ng mga korup na politiko. Thoughts tungol sa Kapayados at sa lahat ng TNVS drivers, sa lahat ng tropa dyan sa Kapayados, happy listening. Ka-vibes, bigyan natin ng dyan. So malay mo may sabihin siyang maganda. Malay mo mamaya sa zona niya, sabihin niyang nahiya naman sila. Past tense, di ba? Lapira Jandan, sending us a message via Facebook as well. DJ, babati naman po sa lahat ng nagtatrabaho dito sa amin. Sa garment, ano na yun? Garment nila, oh. Nagtatrabaho dyan sa garments nila. Hindi ko pwede sabihin yung pangalan ng ano, ng negosyo nyo. Ikaw naman. Pwede naman send ka ng proposal o advertise natin dito sa radyo.

Batang Clark at saka yung mga kababata kong sundalo na ngayon, happy happy listening po sa inyo. Sa pag nag-re-reunion kami ng mga kabata ko, parang ako na lang ang hindi naka-uniforming sundalo eh. Huwag naman sana gel, no? Huwag sana straight siya magsalita. Oh, guys, magbabalik tugtugan tayo ha. It's 10:17 in the morning. If you have any music requests, greetings, or anything that you want to send over to me, well, you can send them over to my numbers. Music requests, preferably OPM, at naka-OPM playlist tayo sa last hour ng ating programa. Ang mga numero ko po ay 0908-516-4466. Pwede ka rin mag-chat sa ating Facebook page. Simply search GV991 on your Facebook search bar. Good vibes, tugtugan. Tuloy-tuloy ang kwentuhan sa inyong number one Good Vibes station. Kami po ang GV99.1, your gagaga vibe.

0: Chica Vibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
5: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
6: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GV-991. Or download the MixLR app and search for GV99.1.
7: I have headache. I have body pain.
8: Pag two, pwedeng flu.
9: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
10: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
12: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
13: Talaga lang ha?
12: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
13: Sandali, hindi pa ako tapos.
12: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
13: Thank you so much, amen!
12: Nakakalungkot.
14: Grabe kayo eh.
12: Minsan,
13: akala ko ba, baby mo ako?
12: Nakakatakot.
14: Huwag mo nang isipin yun.
12: Minsan, nasa taas.
15: Lahat ng araw sa inyo.
12: At minsan,
15: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
12: Nasa ibaba.
13: Oo, sinabi mo pa.
12: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
16: Is this thing on? Where?

0: OPM naman.
1: OPM naman. Andiyan ka na naman. OPM naman. OPM naman. Huwag kang maniwala.
2: OPM naman. Dito lang sa naging isang Good Vibe Station. GV99.1.

0: ikaw ba'y gumagamit na ng any form of AI? In what way mo ginagamit yung AI? Yan. Tsaka baka meron ka ng stand sa Pax Silica. Diba? Kasi syempre, it requires us to also do our research about it. Diba? Pero tulad ng mga na pag-uusapan natin, mga irregularidad na nangyayari, kung hindi natin ito ka-questionin, hindi tayo mag-iingay, we're just gonna suck it in, hahayaan lang natin mangyari ito, patuloy tayong aabusuhin. So yun nga, this is something we want to know more about. So, quick time check, Vibes.
1: 1:20 p.m.
2: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
0: Kasi marami tayong nababasa at naririnig itong mga AI data centers ay grabe kalakas, kumonsumo ng kuryente at tubig. Buti ko ulan na ulan, no? Wala naman kasi El Nino, no? Free ride. Ano na latest ang Gatdam? Alam ko, ina-update tayo lagi ni DJ KG Boy sa KG Boy sa The Morning Roundup dyan. And this water company is on fire kasi parang they created a video. Gumawa siyang video about conserving water. Kasi di ba nararamdaman natin yung epekto ng El Nino. Kaso ang gamit niya AI. Ikaw ka, Vibes, gumagawa ka bang video gamit ang AI? Ikaw ba'y nagcha-chat na gamit ang AI? Baka hindi ka gumagamit ng AI pero ka-chat mo si Facebook? Ayan, may ka-chat ka ng AI. Ka-chat mo na yung Facebook page, halos mga pages ngayon, AI. Alam mo, hindi ka gumagamit ng AI, ayun, may kausap ka na pala AI. So, napakalakas, kumonsumo ng kuryente at tubig. So yan, isa sa mga concerns yan, doon sa Pax Silica issue. And the Monday mood persona, ikaw ba'y nasa mood? Manood mamaya, tanong susuot mo ko sakali mag-a-attend ka. Susuot mo na magre-reflect sa state of the nation. Anong isusuot mong yan? Kasi sabi ko ako, black na polka dots no? Kasi I feel like we're going, we're just going around in circles na parang hindi tayo nakakalaya dahil same, you know, we continue voting for them, the same people. Make me lose my breath, make me water, make me sweat. So isa ring dahilan kung bakit hindi tayo nakakalaya dito. Parang sa circles, no? Kasi kaya ako magpo-polka dot. Kaya feel ko hindi tayo makalaya. Bukod sa korupsyon, kakulangan sa pamamahala, no? Yung good governance tsaka yung sistema nga, 'di ba? Kaya nga si Papa Vico ayaw nang tumakbo. Tsaka nag-offer siya noon ng mga 10 points na ginagawa niya para hindi siya lamunin ng sistema. Diba? Bukod dyan, ang konsentrasyon ng yaman at favorable laws sa malalaking negosyo. Bakit kaya mahal ang kuryente natin? Diba? Kala mo naman napakayaman natin. Ay, teka, napindot ko yung tumatawag. Uy, tawag ka uli ha, sa next na magsalita ako, agad-agad tumawag ka uli kasi napakahaba na ng sinabi ko, kaya mag-play na tayo sa music. Philippines, for better or worse. Sana naman for better. 2028? GV 99.1, your good vibes.

0: Gigavibes. If the road looks flooded, don't take chances. Turn around and find a safer route. Remember, safety is always worth the extra minutes. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
5: GV with coffee. Warm up your day with your favorite DJs and music playlists only at GV99.1. Your Good Vibes.
6: Mga ka-vibes, alam nyo ba yung term na doom scrolling? Guilty ako dyan. Aba, kung ano-ano ang makikita at mababasa. Lalo ngayon, may AI. Ang dali mameke ng mga video o impormasyon para lang mabentahan tayo. Pag ganyan, simple lang ang rule ko, mga ka-vibes. Pag di mo alam kung saan galing ang impormasyon, huwag basta maniwala. Delikado yan, lalo na sa mga gamot o supplement kasi iinumin natin yan. Ang sabi, pare-parehas lang naman daw ang quality. Pero kung quality nga, safe ba yan? Effective ba yan? Dapat tinatanong natin. Para sa akin, mas matimbang ang totoong research galing sa mga eksperto. Sa Unilab, nakita ko mismo paano nila ginagawa ang mga gamot at vitamins nila sa planta. Aba, nakakagulat na ganoon kalinis at kabusisi ang proseso nila. Isipin mo, hindi lang isang hugas ng kamay bago pumasok. Umaabot ng 5 beses kung maghugas ng kamay ang mga staff paulit-ulit sa bawat pasok. Bakit nga ba? Kasi nga naman, para masigurong walang makontaminate na gamot nila. Bukod pa dyan, napag-alaman kong may at least 50 tests at verifications pa silang ginagawa para masuri ang kada produkto bago ito makarating sa atin. Dahil syempre, may epekto ang mga to sa ating katawan. Kaya masasabi kong seryoso talaga ang Unilab sa quality at seryoso sila sa pag-aalaga sa atin. Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta. Di lahat ng quality pare-pareho. Dapat, Unilab quality. Alamin ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products. It's a belly friend.

0: It's 1:40 p.m.
1: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: Kindness goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your good vibe.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.

tuned into your number one good vibe station, GV99.1. Zendaya with Something New. At kung di mo ba natatry ang AI, baka you wanna try something new. Ayan yung isang nating nice to ask for Monday mood. Monday mood for AI. Ikaw ba'y nakagamit na ng AI? And in what way? Alam mo, yung unang nagmulat sa akin sa AI, hindi ko pa siya na-message personally, no? Pero siya'y namaalam na pala nung Sabado. Si DJ Bella. Miss ka na namin agad, diba? Hindi pa tayo nakapag-bandy, umalis ka na. Nilayasan mo na kami, hindi pa tayo nag-bandy. Kaya nakasama ko naman na siya sa isang Christmas party, no? Kahit pa paano nakasama na natin si DJ Bella sa isang Christmas party. Pero I think hindi ko siya masyadong sobrang natutukan kasi sinabi mo ba kung ba't mo kami iniwan? Yan. Pero yan, sana manumbalik ka

0: as promised na magpa-practice tayo uli sumagot ng tawag. Oh, sige. Hello, Ka-Vibes.
1: Hello, DJ.
0: Ah, ito yata yung suki natin. Siya na yung laging tumatawag ngayon.
1: Oo, yes,
0: then let's talk more music na tayo. Siya na lagi. Oo, alam ko na ako sino ito, no? Isa sa ating mga suki may lakas na loob. Tumawag everyday.
1: Yes, everyday.
0: Oo,
1: okay.
0: And all the shows, di ba? Na nag-a-phone
1: in.
0: O, Papa Charles, meron yes. ka bang gustong i-share sa atin? Ikaw ba yung Monday mood? Manood ng Sona? Nasa mood ka manood ng Sona mamaya? Bandang 4 p.m.
1: Sino magsusona? Diba? Sino? Hindi ko siya ramdam. Hindi ko siya ramdam.
0: Yun na nga. Diba? Baka ano no? Parang hindi ko rin siya masyadong na-feel yung build-up niya. Sabi ko nga rin.
1: Baka
0: parang,
1: ano?
0: Parang hindi ko masyadong na-feel yung build-up nung Sona. Noon kasi sobrang big deal. Like pati yung menu, pinag-uusapan nila yung mga susuot ganyan. Diba? O
1: puro
0: anong nonsense. Suot?
1: Puro baseless mga ano. Puro walang laman.
0: Oo.
1: Puro kahanginan na wala naman gawa.
0: Oh, as a unit, how would you rate the government? Sige, how would you rate the unit the ngayon? Government as a unit ha? Wag si yung president lang kasi yun na yung kay KG boy kanina. Kasama
1: siguro,
0: dapat yung VP and the senators and the Congress. You know how
1: siguro,
0: they perform.
1: Kung up to 10 mga ano, mga negative.
0: 'Di ba?
1: Negative one ako.
0: Nag-tune in ako sa the morning roundup. Ang halos siguro ko average yung score negative 10 yata.
1: Mm-hmm. No? Negative
0: or
1: one. Ano na
0: wala.
1: Ako, very generous na ako.
0: Marami diba? Nang nadidismaya, 'di ba?
1: Hindi DJ kasi no. Maraming nasasayang na pera dahil sa puro band-aid solution ang naiisip nila. Puro walang kakwenta-kwentang programa yung ginagawa nila na pansariling interest ang kanilang ang pinaka ano pinaka what do you call this kanilang inuuna no yung hindi yung mga mamamayan mga taong bayan na naghihirap naghihikahos di ba
0: oo and we've been stuck in this system nga kaya nga di ba si yung mayor ng Pasig ayaw nang tumakbo in interview siya uli today. Hindi raw siya tatakbo ulit.
1: Ay, DJ, kung ayaw niya tumakbo.
0: Kasi na, tapos nag-share siya.
1: Ako na lang tatakbo para sa mga Pilipino.
0: Nag-share siya ng ano, dun sa graduation address niya, nag-share siya ng mga 10 ginagawa niya kasi para hindi siya malamo ng sistema. Diba? Kasi we've been stuck in the system. Anong isusuot mo na lang kung sakaling makaka-attend ka na nagre-reflect sa mga nararamdaman mo ngayon?
1: Ano siguro ako, DJ? Ano lang, simple casual lang kasi it's not special naman eh. Hindi naman tayo special sa kanya eh.
0: Ayun.
1: Diba?
0: So para diba? Magchichinelas ka lang doon kasi parang feel mo, wala naman.
1: Mahal niya mga Pilipino, hindi magkakaganyan ng sampayanan. Lalo na yung mga alipores niya. No? Yung mga kanyang, mga...
0: At ayun na
1: Hello?
0: Nga.
1: Yan.
0: Since medyo Hello? Busy ka Yan. Na, sinong gusto mong batiin?
1: Ayun na, syempre binabati ko yung aking puting may bahay si Alexandra, then mga yung asawa, yung baby ko si Felice. And then aking ano no, yung aking kasama dito si Sir Trish Van Cunanan ng ano, ng Minalim, Pampanga. Binabati ko siya. And then mga kabrad natin sa Phi Beta Rho Fraternity, magandang hapon po. And then malapit na po yung anniversary ng aming kapatiran. So August 24, mabuhay ang kapatirang Pipetro. Salamat po.
0: Ayun. At anong ano ang iyong song request?
1: Anong genre mo for today's video, DJ?
0: Top 40s, mga 2K songs tayo today.
1: 2K, mga R&B. No? Ano na lang, DJ?
0: Kahit ano, kahit alternative, ganun, pop rock.
1: Alam mo na yung favorite ko, di ba?
0: Ay, Itsumo.
1: Hindi.
0: Hindi, 90s pala yun. Ever After.
1: Yes, Ever After. Yun na
0: oh, parang napaka-timeless naman din kasi ng Ever After.
1: Oo, diba? Lalo na pumunta si Bonnie Bailey dito sa Philippines, di ba?
0: Oo, kinanta niya rin yung live. Huwag mo na i-mention na kung saan niya kinanta.
1: Oo, kinanta niya doon sa malaking bus.
0: Diba? Oo, talaga nagpa-bus ka pa, no? Yan. Oo, tayo, magpapa-jeep tayo dito, kala. Yan.
1: Pero siya ako,
0: kala ko sasabihin mo pa.
1: May...
0: Oh, ano nangyari?
1: Na makasentro sa Pilipinas. And then yung itata yung malaking pasilidad ng AI, no? Dito sa
0: kwarto. Ayun nga, ikaw ba? Namin. O, pero gumagamit ka ng AI, di ba?
1: Madalang lang, DJ. Ah, pero, di ba, yung mga malalaking countries, linalabas nila yung AI facilities nila kasi pollution ang ginagawa.
0: Kumbaga, unang bakit sila umaalma? Yun yung dapat nating pag-aralan.
1: Malakas sa tubig. Tayo nga, nasasaid na yung dam natin, di ba? Nasa critical level. Tapos papasok pa yung AI na yan, di ba? Napaka... Diba?
0: Kaya nga sabi namin ni DJ Benjamin.
1: Kanilang ano, self-centered ng kanilang interest talagang pang sarili. Hindi nila iniisip yung mga Pilipino, yung mga maliliit na Pilipino. Diba?
0: Although sana nga ma-invite naman din ni DJ KG Boy na both sides din. Like the BCDA. I mean, diba?
1: Hindi, papa-invite
0: natin. So they can... Hindi, tsaka sana ilabas talaga nila yung... Ano?
1: Si Donald Trump, no? Pa-invite natin.
0: Natin, mismo mga Amerikano, New York, di ba, has taken a stand against AI data centers. So that's something we need to...
1: Reklamo sa USDJ kasi sobrang ingay, sobrang lakas sa kuryente, sa tubig, talagang polluted din tubig nila.
0: Yeah.
1: Di ba?
0: Okay. Salamat, no, Papa Charles, sa iyong insights. Pag mga ganitong usapin, eh, hindi ka ta rin talaga makapigil, no?
1: Apapakapali na ako buntok, DJ.
0: Ayun.
1: Pinapain nila yung ulo ko.
0: Sige, kaya i-play natin yung Ever After mo maya-maya.
1: Thank you, DJ. Ingat. Bye-bye.
0: And have a nice day.
2: PM. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
0: Ayan, mag-play muna tayo ng isa pa sa inyong mga song requests. OPM naman, here's BGYO with Tumitigil Ang Mundo on GB 99.1, your good vibes.

Happily Ever After song natin with our Ka-Vibes. Parang timeless. Timeless din talaga itong kanta na ito ni Bonnie Bailey, no? Na Ever After, dito lamang sa ating number one Good Vibes Station, GV99.1. Jason down the kill, no planet. So in case you missed it, nakausap kasi natin si Papa Charles kanina. Isa sa mga suki nating callers na Ka-Vibes. Sabi ko nga, parang hindi masyadong na-feel yung build-up dun sa sauna ngayon. Parang pinag-uusapan namin. Kasi noon pinag-uusapan yung food. Food? And dami na nga nagugutom? Diba? Sakto, merienda time na. Madami na nagugutom? Nabuti na lang, meron pang 229 pesos. Diba? As low as that. And family-size pizza na yan. Pwede kang pa-deliver sa iyong delivery app sa telepono mo. AI ba yun? Delish cheese dough pizza ang inyong hahanapin, no? And they'll be open for franchise again soon. So stay tuned or follow Delish cheese dough pizza on Facebook for updates. Sakto kasi pizza clock na. Dapat ganyan na lang yung sa sauna, di ba? Dami, dami na problema. Naging issue kasi noon yung mahal naman na food masyado. Diba? Yan yung mga ayaw namin nating issue. Kaya napakarami nating trust issue. Yung mga trust issue natin hindi pa ma-resolve. So, sa mga gusto pang humabol, kung sakaling may isusuot ka, anong kulay ito at anong design? Kumbaga, yan ang magpapakita ng iyong stand sa state of the nation. Baka may stand ka rin sa Pax Silica na unti-unti natin pinag-usapan, di lang sobrang haba. O, kasi marami tayong gustong tugtugin na mga kanta. Yung mga kanta. Eh, sakto, nagpalabas ng statement. Maraming schools ang nagpalabas ng statements, no? Baka mismong alma mater mo rin. And ako'y proud sa alma mater ko kung saan ako nag-aral for 1 year and 3 months. Lipat-lipat ako school, Pampanga, Manila, Pampanga. Nagkataon kasi naglahar. And sumakto, I was in 6th grade nung Mount Pinatubo ay nag-erupt. And then, nagkataon din I was president of the outreach club back then. So, yun siguro yung parang pinaka-meaningful year ko. Kasi ako yung in charge sa outreach, doon sa mga pinapamigay. Tsaka talagang doon sa evacuation. Doon nag-evacuate or isa sa mga evacuation centers ay yung aming covered court. So, to cut a long story short, kasi napakahaba ng kanilang statement, no, ng aking alma mater dito where I studied 1 year and 3 months. Tapos, ang liit pa ng letters. Hindi, kahit maliit yung letters at mahaba, i-summarize na lang natin, no? So, one of the alma maters, one of our alma maters here in Pampanga in the Philippines, they're calling for greater transparency. Yung pinag-usapan namin ni DJ Benjamin din kanina, and a temporary halt to Pax Silica Project. Kasi this totally reflects what I personally feel, no? Kaya, sinishare ko sa inyo. Demand for transparency and pause due to the lack of environmental and social impact assessments. Kasi bakit yung mga Amerikano nagre-reklamo? Bakit yung New York the taking a stand against AI centers in the US? Mahaba-haba rin kasi yung pag-usapan yan eh. Resource sustainability concerns, information disclosure, and FOI details. Show all of the papers, show the entire contract. We can publicize that. Yan, malay natin si DJ KG Boy. Makausap niya yung BCDA and then the other side naman, yung mga iba-ibang mga stakeholders dyan. Yan, dyan sa Pax Silica issue. And sa mga gusto pang humabol, no? Meron ding mga nag-message sa ating Facebook page. Shout out sa Roti Boys, sa Team Lakbay na nakalimutan natin batiin the last time, no? Lahat ng mga boys and mga girls, mga teams at clubs nakatutok dito. Yung mga solid JPM boys, yung mga solid friendship boys, team girls, team... Ano pa ba? Thank you for always tuning in to GV99.1. Happy Monday kay Catherine. Kung mag-a-attend ako ng sauna, syempre long dress na shoulder with ruffles.
Kulay fuchsia pink ang isusuot ko. At dapat may magandang kinahatnan or kinihinatnan sana or kahinatnan sana ang sona ni PBBM. Oo, hindi lang sona, pati yung kanyang pamumuno, di ba? Yung pamumuno, not just him, no? But as the government unit as a whole. Ayan. Okay. At ang request mong yakap ni Zach Tabudlo na i-play na natin yan. Thank you so much. Bakit kaya fuchsia pink? Naalala ko tuloy yung ano, LSS namin ni DJ Benjamin, yung rosas. Miuri dope. Wow. Kaya parang gusto kong magsuot ng rosas. Tapos may mga nalalanta ng rosas. Diba? Suot ko kulay rosas, pero yung mga rosas nalalanta na lahat. Eh ikaw, anong susuot mo na nagre-reflect sa state of the nation? Sa nararamdam mong state of the nation. Yan. Eh, LSS namin to ni DJ Benjamin. Eh, talagang plinay ko ulit. Pero ilang oras na, ha? Ilang oras na nakalipas. Kaya kahit na patong rosas ni Yuri Dope. O, shoutouts din kay Makil. O, ito. Ito si Makil, parang nag-research ito. Sabi niya, Pax Silicon, tanong, makikinabang ba tayo dyan? Bakit gusto ng Amerika dito itayan? Eh, ang laki ng Amerika. Kasi nga mababa ang labor natin dito sa Pinas. Isa pa, napapag-iwanan na ng Amerika or ang Amerika ng China. Ang ekonomiya nilang pataas, lalo na sa AI. Ang mga puti, hindi, huwag na tayo magkulay-kulay ha, baka mamaya, kulay-kulay na naman tayo no, ang mga makikinabang, ang mga Amerikano. Hindi naman puro puti mga Amerikano eh. Actually, yung ate ko nung last na nang dyan, halos wala na nga raw puti dun eh. Yung ibang mga states dun, halos wala nang puti nung huling pumunta dun yung ate ko. Saka uupa sila dito sa Pilipinas kasi mura ang grabe mga utosan na naman tayo na mga Amerikano. Ito opinion to ni Makila, pero parang mukhang nagre-research din siya kasi nag-viral lately yung kay Elon Musk. If kilala niya si Elon Musk, si X, yung may-ari ng X pero hindi dahil dun siya yumaman. Basta number one na pinakamayaman sa mundo, pinipredict niya kasi talaga baka maunahan ng China ang Amerika sa race to AI technology. So, may mga katotohanan itong mga ibang sinabi ni Makil. No? Mismo yung pinakamayaman ng tao nagsasabi niyan. At ito pang sinabi ng pinakamayamang tao sa mundo. Nag-viral ng interview ito ah. Ang prediction niya, ang AI daw, mas magaling pa sa mga tao in everything. Aside from being human. In 5 years, yun yung prediction niya. Yung AI, mas daig pa tayo. Diba? Tens of thousands have been laid off na ng mga tech companies. The US, outside the world. Yan. So I guess, ano, parang gets namin yung hindi magpapahuli. Pero, at what cost? Shoutouts din kay Denden, San Pedro. State of negative approval daw sa kanya yung sona. Kada taon na lang ba yan din mula nung napanganak ka?

0: At mahirap umentrada na hindi ka pa ready. I needed 2 more minutes. 2 more minutes ka, Vibes, kaya imine na yan by Badzi.
1: How you?
0: At imine na yung Delish Cheese Dough Pizza na yan kasi 229 lang. Kalimut na mag-uwi for pasalubong, ha, ka-vibes?
1: Okay. Wow.
0: O, anong kulay ang isusuot ni Onyeng sa Sona na nagre-reflect ng kanyang state of the nation? Kulay black din. Ewan ko ba kung pabor ako dyan sa AI sa Taxilica. Marami naman sa atin nag-enjoy sa AI, diba? It's the future. I mean, yun nga, gets natin. Ayaw natin mahuli dyan. Pero tanong nga at what cost? Sabi nga niya, yun nga lang, itatayo kasi yan sa New Clark City. So malapit na malapit daw sa kanila, sa Clark. Sana unahin muna yung ibang problema ng mga bansa bago dagdagan ng problema.
1: That's you, Allah.
0: I think wala na tayo nakalimutan. Maraming salamat ka, Vibes, no, sa inyong pagtambay. This has been DJ Nice. Ang DJ niyo nice na nice, pero lagi may pabaon na spice. Monday to Thursday tayo, 12 noon to 3 p.m. Today is a Monday. Abangan si DJ Kakay for Kaakay with DJ Kakay. At abangan ang Sona. To by ordinary. Extraordinary. Lahat na ba? Isa segue ba? Ganyan. Hindi, meron tayong nice thought of the day. Before we say good vibes, i-Filipino muna natin, i-Tagalog muna natin. Ito ay mula kay Mahatma Gandhi, ang ating nice thought of the day. Ang daigdig ay nagbibigay ng sapat para sa pangangailangan ng bawat tao. Ngunit, hindi para sa kasakiman ng bawat tao. Pero mas magandang English version nito, ka-vibes. And this quote by Mahatma Gandhi says, "It is this nice thought of the day, the earth provides enough to satisfy every man's need, but not enough for every man's greed." O, diba? Mas maganda? The world has enough for every man's need, but not enough for everyone's greed. Here's Tate McRae for all the greedy. Because the title of the song is Greedy on GV 99.1, Your Good Vibes.

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Hey, Good Vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Bye, mga mare!
2: Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: Pabili! Pabili po!
8: Mamaya na! Wala pa kaming tindera!
9: We are also looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now. Just send us your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.

0: It is now 6 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

Isang linggo lang naman tayo nagpahinga. Nagbabalik muli ang inyong musikerong ka-vibes dito sa programang puno ng tugtugan at positive energy. This is Plug and Play, live music and good vibes. And play. Siyempre, ang inyong musikerong ka-vibes, DJ Ron. There you go. Playing something from Bruno Mars in the background. Opening our program for tonight. 32 minutes after the hour of 6 this Monday night. July 27, 2026. Last Monday of the month of July. And next week, mga kabayes, August na. Ano ba ang gusto mo? Parang pinilit lang. And mga kabayes, we're celebrating Nutrition Month this month of July. Kaya medyo ang pag-uusapan natin, ang pagkakwentuhan natin, is all about good nutrition. Good food. Alam nyo na yan, mga kabayes. I'll be sharing some of my favorite fruits and vegetables. And some information about those later. At kayo din, mga kabayes, pwede kayong sumali sa ating kwentuhan. I-share ninyo yung mga paborito ninyong masustansyang pagkain. Mga gulay at prutas. At idamay nyo na rin ang yung mga sorry requests at shoutouts. You can message us over our text lines at 0967-069-5768 and 0908-516-4466. At yung mga social media pages, actually sa Facebook, pwede rin kayo mag-message. www.facebook.com/GV991. But later on, we'll be having our live music mixing sa ating TikTok page. So abangan nyo yan, mga kabayes. Sa mga gusto makakita kay DJ Rog, kasi hindi ako masyadong nagla-live sa Facebook since I'm playing live music. Kasi may tendency na mag-copyright or whatsoever. Alam nyo na yan, lalo sa mga kabayo sa ating medyo into content creation or whatsoever. But anyway, sa TikTok live tayo mamaya, around 7:20 until 8:21 hour tayo mag-live music mixing. Check that one, i-search mo lang po sa TikTok ang GV991FM. And then on X and Instagram at GV991, like and follow us as well. Papakinggan nyo rin kami sa Signal TV Channel 306. And online via Radio Garden app and Mixler app. I-download nyo yung Mixler app, mga kabayos, para kahit nasan man kayo, maririnig nyo ang inyong number one good vibe station. Pati na rin yan sa mga web browsers niyo. Kung ayaw nyo mag-download ng app, pumunta kayo sa mga web browsers niyo. I-type ang www.mixler.com/gv-991. Search nyo lang yan, mga kabayos. Pwede rin kayo pumunta sa Facebook page namin. Hanapin yung pinned post. Click nyo yan. Magre-direct yan sa Mixler natin. So, mapapakinggan nyo kami, mga kabayes. At kung gusto nyo nga mapanood, uulitin ko, kung gusto nyo mapanood si DJ Rog mamaya, check our TikTok page. We'll be doing some live video later. So, alam nyo na yan. Abang-abang tayo. Para sa mga abangers dyan. Sa mga kabayes sa ating marunong maghintay, di ba? Kesa din sa mga biglang nawawala. And then, mga kabayes, of course, it's Monday night na naman. Our program is every Monday. Shoutout natin yung mga tropa natin, mga kabayes natin nakikinig for sure. At meron tayong mga messages dito. May medyo naipon, isa-isay natin. Una-unahin natin. Pagbigyan natin muna itong mga nauna. Good morning. Oh, good morning. Good PM na. Good evening, DJ Rog. Request po ng tibok ni Earl Agustin, Milagros Soriano pa. Ayan, kay Milagros. Ano bang nickname mo, Milagros? Baka nickname mo ay Himala. Pero si Milagros. Kay Milagros, good evening. Una sa lahat. And line up natin yung tibok maya-maya. So please do stand by. Alright, present po ako ngayon, DJ Rog Idol. Na-miss ko po kayo. Kaka-tune in ko lang po sakto sa oras niyo, Sir Rog Idol. Sir Rog Idol kong DJ. Yan, si Norberto pala ito. Ayan, hello kay Norberto. Happy listening sa'yo. Ito, welcome back. Huwag kang mag-alala. Wala ako last week, di ba? Kaya nasira yung ating perfect attendance streak, di ba? Tuloy-tuloy na. Dalawang 3 months yata or 2 months.
But anyway, nandito na tayo mga kabayos. Deserve nating magpahinga. At natulad na nabanggit ko kanina, we're celebrating Nutrition Month. So, pag-usapan natin the whole day, the whole program natin. Ano ba yung mga paborito ninyong masustansyong pagkain? Prutas or gulay, pwede din. Bibigyan ako mamaya ng aking mga favorite na mga pagkain na masustansya. Yung mga 6-6 sa protina. Di ba? Mga masustansya. Share natin yan maya-maya mga ka-vibes. So please do stand by for them. But for the meantime, let's play more songs. This is not gonna give you something from Harry Styles. This is As It Was, playing here on your number one good vibe station. This is GB 99.1, your good vibes.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: It's Melly from

0: Pentex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Vitex Negundo L. Lagundi leaf Ascoff.
2: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Talaga lang, ha?
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba, baby mo ako?
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yung...
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
7: titikman ninyo ang patas ng isang apel!
3: Nasa ibaba.
8: Oh, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
1: This song is brought to you by Vitex Negundo L. Lagundi Leaf Asco.

naglipa na na yung mga gulay costume. Meron ako nakita ng ubas, may mga ampalaya sa totoong buhay. Masala daw bitter. Pero masustansya yan, ha? Usually favorite, isa sa mga favorite fruits ko yan. Or vegetable rather. Sana po tayo prutas. Anyway, mga ka-vibes, before tayo magbasa ng mga messages, kwento ko lang. Sabi ko magpipicture ako ng mga ilang favorite fruits and vegetable ni DJ Ron. Share tayo sa gulay. Ako, I'm very much into green leafy vegetables. At si DJ Rods ay mahilig sa pechay. Kahit yun, dapat yun. Dahil masarap ang pechay. Masustansya pa ang pechay. Kahit saan mo siyang isahog, pwedeng-pwede ang pechay. Ganyan kasarap ang pechay. Di ba? Maayos yan. Anyway, sa fruits naman, more of apple guy. Sige ako sa manzanas. And share nyo mga kapayos yung favorite fruits and vegetables ninyo. Yung mga masustansya ang pagkain na kinakain ninyo. But let's try to read some of our messages here na medyo marami-marami ng konti. And we have a message here. Good evening, DJ. Pasharot po kay Mami Pines and Bernard ng Dawo at sa ever-sexing DJ Kakay. Hello, hello. Sino ba ito? Si 6814. Si Bernard ba ito? Ayan. And Bernard ng Dawo. Good evening po, DJ Rog. Pasens pa-request mo ng tibok ni Earl Agustin. Kakamiss po kayo. Guwapo po sa TikTok po. Milagro Soriano pa. Ayan, sige, nakabawi ka na. Nag-good morning ka sa akin kanina. So, okay na yan, sige. Eto na, pinili ko yung song request mo. Sana nagustuhan mo. Mommy Pine, sabi niya, good evening DJ Rog. Happy Monday. Kindly play the song Sunflower by Post Malone and Swiley. Shout out to all Javinians, especially to you. Thank you. God bless you from Mommy Pine. Mami Pines, line up natin maya-maya. Kasi after this, we'll be having our live music mixing. So please do stand by for that. Babagan natin yan mga ka-vibes. Tayo ay magla-live mamaya on our TikTok page. DJ Rod, yung petsay nyo po ba nasa Canton rin ba? Pwede rin, no? Nainatikman akong sinasahog yung petsay sa Canton. Diba yun? Canton, tapos bigyan mo ng petsay. Mas healthy daw, bigyan pa ng pong increase ng protein. Itlog, diba? Kaya nang bahalang mag, ano niya? At ang mga, ayan, nag-celebrate ang mga birthdays today. Papakantan daw. Aray ko talaga. Hello mga ka-vibes, ayan, can send your answers and shoutouts and greetings. May humabot, sige basahin natin. Good evening DJ Rog. Ang paborito ko pong prutas ay banana. Nakakahaba ng buhay. Shoutout to Josephine ng Angeles. O, Josie, si Josie daw. Para kay Josie pa yun, o ikaw yun si Josie. Sige na. And another message here. Yeah, shout out daw sa mga friends niya na nakatambay lang. Nakikinig ng GV sa may Malabanyas. Hello po sa inyo, Tony. And sa lahat ng mga ka-vibes natin dyan sa Malabanyas. Ingat-ingat po tayo at happy listening. At sa lahat ng mga nakikinig, of course, sa mga first time lang po marinig ang aking boses. Ako nga po pala ang inyong musikerong ka-vibes, DJ Rog. At ang ating programa ay tuwing Lunes, 6 p.m. to 9 p.m. Last week, wala tayo kasi pahinga tayo. Sobrang pagod. Pagpagod, kailangan magpahinga. Huwag sasagarin. Hindi pwedeng sagad-sagad. Dapat magpahinga din. Kapag sobrang bigat na, bitawan na. Ikaw lang din ang masasaktan. Anyway mga ka-vibes, shoutout natin si Daddy John na kikinigyan. Of course, ang mga friends natin, si Greg. Sir Greg.
na napakagaling mag-pickle boil. Kahit si Sir MJ na hindi natin nakasamang naglaro kanina. Kasi kasama niya si Gohan. Happy listening mga thirst. Sara na si Fritz Ruta. I think okay na siya. Hope you are okay now. Mga kabibs natin mga CNVS drivers. Sara sa inyo kay Ian. At kumusta? Sana okay ka lang.

0: It's 7:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Ang Kilala Mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
0: Eco vibes, rainy weather can sometimes mean power interruptions. Keep your phones charged and your emergency lights ready. Better prepared, better protected. A good vibes reminder from GV99.1.
2: Bakit RightMed ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
11: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya.

balita ako, nag-chill nung nakarana. So, ganun na lang. Season, bro. Kasi kami ni DJ KG, magdulo-dulo kami. Di man taga-dulo ako, pero siya yung nagububukas ng ating stasyon. Oh, pasara na. Parang until 12 tayo. So, parang ganun. Shoutout sa'yo, DJ KG boy! Maraming salamat a lahat sa mga nanood, nakinig sa ating live music session. That's every second hour of our show. At live na live yan sa TikTok. At this point, let's try to read some of our messages na medyo natambakan.

Good evening, DJ Roach. Pag-play nyo naman po ang Once in a Lifetime by Freestyle. This is Gretchen from Porac, Pampanga. Lineup na yan. Sabi naman dito, hi DJ Roach, pwede po bang pa-request ng Languyin by Autotelic? Salamat po. Both of them are lined up. At ihabol natin itong request ni Catherine Santos over our Facebook page. You can do the same mga ka-vibes. Pwede kayo mag-message sa aming Facebook page. Sabi ni Catherine Santos ay, good evening sa'yo DJ Rog. At nawala. Ako din, mahilig ako sa gulay at mga berries at avocado. Paki-play ng Kahel na Langit ni Maki. Thank you, ingat and God bless. Line up natin yan, Catherine. So please do stand by. At yun yung kasing question natin ngayon, pinag-uusapan natin since July is Nutrition Month. Ano yung pinaka-paborito or ano yung paborito mo ninyong prutas o gulay? At ako, nagbigay na ako kanina. We have few answers here. Yung nga, nabigay ni Catherine Santos, avocado daw. Si Norberto naman, favorite ko pong gulay, DJ Rog, ang palaya, lalo na po yung dahon niya. Kahit one year or forever yan po ulam po, hindi ako magsasawa. Ang palaya na lang po, nagsasawa sa akin. Ako naman. Okay lang yan. At masarap naman at masustahan sa'yo ang palaya, diba? So, aray natin yan. At shoutout natin si Dudes na TNVS driver kanina. I'm not sure kung ano yun, pero I think okay na. Message mo ako kung okay na. At sana mag-ingat ka. Shoutout kay Dudes at sa lahat ng mga kabayos sa ating mga TNVS drivers dyan. Ingat po sa daan. At medyo meron ako nabasang magtataas na naman. Tikpit-tikpit ulit ng sinturon. At ingat palagi mga kabayos. At pretty soon I'm gonna give you something. OPM pa rin. Para sa lahat ng mga medyo makukulit lang. At hindi naman totoo dahil galing sa mga makakating labi. This is a song from Jins and Melodies. This is Babaero. Playing here in your number one good vibe station. This is GV 99.1. Your good vibes.

0: Imagine ko, nag-uusap yung dalawa
1: eh. Anong sinasabi ng isa-isa?
0: Masaya ako kapag kasama kita.
2: Ako rin.
0: Cellphone mo, naiwan mo.
3: Oh my gosh, thank you.
1: Hi, Mary.
3: Han! Thank you. Sinoli mo to sa akin.

0: We got the vibes and the headlines here at the Morning Roundup. Check your time. 6:44 ng umaga. Ibig sabihin, kung kayo'y nakapila pa rin sa mga gasolinahan ngayong 6:44, malamang sa malamang, na-cut off na kayo. Nesaklit na ko kanyang gembay yung presyo. What better way to start our day? Than a price increase of fuel. A day after the penultimate State of the Nation address of the President. Ano parang yung mga asang-asa, no? Sa mga panawagan at pangako ng Pangulo kahapon. Diba? Yung tuwan-tuwa. Tapos paggagising mo, ah, wow! Tumaas na naman ang gas! Ay, napag-good mood ka ng presidente kahapon. Tapos biglang, oh, wow! Amazing! Ano, eh, kayo ba'y nasanay na sa ganitong pagtaas? O lalo kayo naghihigpit ng sinturon? Every Tuesday. Tuesday is the price hike day. Ano ho? So ito na nga, baka sakaling hindi pa ho kayo na nasasabihan, eh magtataas na naman ho ngayong araw ang presyo ho ng mga produktong petrolyo. Magkano ba? Sa magkakaiba hong advisories na nirelease ko ng iba't ibang mga petroleum companies, eh magtataas daw ho ng 6 pesos and 80 centavos ang kada litro ho ng gasolina. Sa diesel ho, 7.30 pesos. At sa kerosene, 4.20 pesos po ang itataas ng ating mga produktong petrolyo. Kada litro ho yan, starting today. Ready to effect, no? Eh, 6 a.m. ho. Nag-umpisa na ho ang price adjustment ho. So, remind ko lang ho kayo, ha? Last week, mataas din ho ito, eh, no? 3.50 to 3.55 for gasoline, 10 to 10.68 for diesel, and 11.60 to 11.77 para sa kerosene. Kaya ang ating year-to-date adjustment, ibig sabihin ho ng year-to-date, mula ho nag-umpisa ang taon hanggang ngayon. Okay? Yung total net increase, ulitin ko, total net increase. Kumbaga, kung susumahin ho ninyo lahat ng adjustment na nangyari, kasama na ho dyan yung pagbaba at pagtaas. Kung susumahin ho ninyo yun, ano? Nasa 49.92 po ang net increase. So mula ho nagsimula ang taon hanggang ngayon, nasa 49.92 pesos per liter ho ang itinaas. Para ho yan sa gasolina. Sa diesel ho, mas mataas ng kaunti. 50.43 pesos per liter ang total net increase na dagdag ho sa presyo. At ang kerosene, 48.39 pesos. Ang inaasahan sana natin kahapon, eh maanunsyo ng presidente na sana suspend na ito hong excise tax sa gasolina at diesel. Pero para wala akong narinig na ganun. Kayo ba, ano ba ang masasabi ho ninyo sa sona kahapon ng presidente? There were highlights, ha. In fairness naman, syempre, balansyado ho tayo dito. May mga bagay ho tayong nagpakilig sa ating mga puso kahapon, lalo na sa mga middle class, ano. Oh, eh, pasadahan natin. Isa ho sa mga napag-usapan. Actually, ito yung bungad pa lang ng Pangulo. Eh, mukhang papanagutin daw niya itong kanyang pinsan na si former Speaker Martin Romualdez na absent ho kahapon sa SONA. Hindi ko lang alam kung nakaulinagan niya. Eh, nagsabi sa kanya, "Oy, topic ka ng SONA ka bukas." Kaya hindi siya nag-attend. Or nararamdaman ba niya? Or talagang di lang talaga siya mag-a-attend. So, sabi ho ng Pangulo dito, and I quote, "Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ng tama. Hindi ako Pangulo ng aking pamilya. hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. End of quote. Okay, okay na tayo doon. Pero bakit, dami kong bakit, ano? Bakit ngayon lang naman? Oh, but itinuon nyo pa ng Sona? Hinintay nyo pa ang Sona? Hindi ba pwede ilang buwan bago ang Sona, eh, sinabi nyo na yan? Di ba? Eh, kung sakali mang guilty, hindi ko sinasabing guilty, ha? Kung sakali mang guilty, arang dami na masyadang oras para, di ba, mag-ready. Alam mo yun? Anyway, sige, o, di, kapag hindi tayo nag-move on sa mga topic na to, hindi ko matatapos itong pagpapasada natin ng Sona. Sige, o, doon na tayo. And hubang pananauhunin nyo doon? Di importante, sinabi niya ng Pangulo nang galing na mismo sa kanyang bibig, papanagutin niya kahit pinsan niya, ano. And sabi din ho niya, nasa lampas 800 million out of 20 billion pesos worth of ill-gotten assets mula ho sa mga anomalous flood control projects ay naibalik na daw sa pamahalaan. Isa pa sa mga highlights ng kanyang speech ay ang panawagan nito. Ito yung isa sa mga nagpakilig sa atin, ha? Na sana hindi lang hanggang panawagan at talagang dinggin ng ating mga mambabatas ang panawagan ng Pangulo at kaagad-agad na i-implement ito. Huwag na magpatumpik-tumpik pa. 'Di ba? Kasi masarap pakinggan, eh, 'di ba? Pero hinihintay ho natin kailan ipatutupad. O, ito ho yung panawagan ng Pangulo. Natanggalin ang electricity system lost charges na pinapasa ho sa mga consumer. Eh, oras na daw para hindi daw ipakeri sa mga households itong mga inefficiencies sa power distribution system. Kasi totoo naman, ano? Hindi naman tayo may kasalanan kung bakit nagkakaroon ho ng system loss. Bakit tayo ho ang nagbabayad? Ito ho kasi yung difference between the power delivered to a distribution system and the actual electricity billed to consumers, driven by technical inefficiencies and electricity theft. Pag may nagka-problema ang technical ho ng mga power distribution, sa atin ho pinapasa. Ganun ho yun, di ba? Now, bukod ho dyan, nanawagan ho ang Pangulo na amyendahan na ang Electric Power Industry Reform Act o yung tinatawag ho nating EPIRA Law to prohibit charging system loss against consumers, at nanawagan din ho niya na huwag nang magbayad ng value-added tax sa electricity ang mga mamamayan. So kung tama ang aking pagka-calculate, ano? 12% ang VAT, di ba? So ibig sabihin ba nun, Mr. President, mababawasan na ho ng 12% ang aming hong binabayaran? At bukod ho doon, system loss hindi na sa amin i-charge? Oh, uulitin ko lang ho, ha? Ang binagit ho ng Pangulo ay isang panawagan pa lamang. Hindi pa ho iyon implementable. Ah, kasi isipin ninyo, uy, ibig sabihin sa susunod kong bill, mababa ng kuryente ko. Hindi ho. Kailangan pa hong gumawa ng batas ng atin hong mga mambabatas at mapirmahan ng Pangulo. Bago ho yan maramdaman ng taong bayan. So, since ang dami naman humang kongresista na present ho kahapon, sana ho bilis-bilisan na ho nila itong panawagan ho ng Pangulo. Ano ho? Ano pa? Nanawagan din siya na ipasa na yung Sariling Kuryente Act. This is to make the installation ng mga solar panel at mga battery storage systems sa mga bahay na mas gawing simple at mas maging madali at mas maging mura. Sa totoo lang, ha? Yan ang tinatawag ho nating renewable energy. Parang hindi tayo masyadong nag-depende sa grid, di ba? Kapag walang kuryente, wala din negosyo. Yung mga iba, di ba, nakadepende ho sa kuryente at negosyo, napaka-uncomfortable po. At saka yung tipong You just want to live a more comfortable life. Not necessarily more money, pero at least malang sa pang-araw-araw mo, hindi ka nakakaramdam ng alinsangan, lalo na nasa tropical country ho tayo. Pero paano mo nga naman papaanda rin ang iyong aircon kung kitaas-taas ho ng kuryente? Ngayon, sa tulong ho ng solar power, itong solar energy ho natin, eh mas magiging komportable ho tayo dahil mas mababawasan na ho ang ating gastusin. Baka nga mamaya wala ka nang babayaran. No? Pero sana gawa nga ng paraan ng gobyerno na pamurahin ito hong solar panel at battery storage system. Ano ba? Isa po hong panawagan ng Pangulo, i-revisit yung nuclear energy development. Tapos, dami pa ho nito ha. Titingnan ko lang yung mga nagpakilig ho sa atin ng kakaunti. Ano? Ito hong pagdating ho sa tax, o yan. Meron hong proposal na multiple tax relief measures to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis. Ano pa ba? Paano ba gagawin dyan? Oh, ito na nga. Marcos said the government must expand the income tax exemption, exempting more workers from the monthly income tax. Dapat daw, kasama na daw yung mga, kasi alam ko ngayon, nasa 250. So kung 250,000 ang iyong kinikita kada buwan, kada taon, hindi mo kailangan magbayad ng tax o ng income tax. So, pumapatakho na nasa ano yan, ha? 250,000 pesos divided by 12. So, nasa 20,833.33333333. So, ngayon, sa panawagan ng Pangulo, di ba, yung mga nagkisweldo ng 20,800 below, hindi yung nagbabayad ng income tax, correct? So, ngayon, kasama na rin ho dyan ang mga nagsasweldo ng 350,000 kada taon. So kung ating i-divide ho yan, nasa 29,166.666666666667. Okay. So again ha, ito'y panawagan pa lang ng Pangulo. Hindi ko alam kung paano naman i-implement itong pag-exempt naman, no? O pagpapalawig ng tax exemption. Ano ba? So ibig sabihin, pagkay kayo nagsasweldo ng 29,166 and below, hindi mo na din kailangan magbayad ng income tax. Yeah. Meron ding announcement ng amnesty sa mga unpaid income, estate, donor, at value-added taxes. So, ayan ho, ang dami pa ho nito, no? Pero sa mga susunod pagkakataon, ihimayin pa ho natin lahat yan, ha? Pero yan lang ho yung mga ilan na sabi ko nga sa inyong medyo magandang pakinggan, ano? Oras ho natin, 6:58 ho na umaga. Naka-live na ho tayo ngayon, facebook.com/gv991. Bago tayo mag-instant shoutout, pasadahan muna natin ang ating weather update. Mula ho sa PAGASA, may bagyo ba? Ang sagot na PAGASA, wale. Ayon ho sa kanilang daily weather update. Meron ho tayong southwest monsoon affecting the western section of Luzon. With that, we're expecting cloudy skies with scattered rains and thunderstorms over Ilocos region, Zambales at Bataan. Dahil ho yan sa southwest monsoon, ha? Cloudy skies naman with scattered rains and thunderstorms ang asahan sa eastern Visayas, Caraga, and Davao region dahil ho sa easterlies. Partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms ang asahan sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Cavite, Batangas, Palawan, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro dahil din ho yan sa southwest monsoon. At para sa nalalabing bahagi po ng ating bansa, makakaranas ho tayo ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil ho yan sa localized thunderstorms. Ang ating hong sunrise kanina 5:38 a.m. at sunset at 6:27 p.m. It's time for our instant shoutout. Nood na ng programa, nasa Facebook na ho tayo, facebook.com/gv991. Eh, tulungan nyo akong himayin, ano ho ba ang inyong nararamdaman after ho ninyong mapanood ang sona ng Pangulo? Nagbago ba ang inyong grading sa kanya? Kahapon walang pumasa, ano? Lahat ng binigay ninyong grade sa Pangulo, bagsak. Ngayon ba medyo umangat ba ng kaunti? Sige nga. Maganda umaga sa ating rank 1 for today. Wow, Nanay Pines Jackie, aga mo today ah. Good morning and God bless you too. Ate Riza Gamboa, Ma'am Aida Caranoo, kay Gianna Meral Zapata, kay Sir Paolo Mac, sabi niya, Alana DJ, may sakit na king bayong presyo king gas nandin. Ot makanta, pag price increase, ala pa mang 6 a.m. updated na lapin din presyo. Talaga ba? Buti na lang ako na abutan ko yung ano ha, yung lumang presyo kanina. Although meron pa natitirang kalahati kasi yung aking tangke. Pero inano ko na, sayang din kasi. Sayang din para kang naka-discount ng ilang pesos, 'di ba? Sayang din 'yon. Sabi ni Ate Riza Gamboa, katula ko at kasayaking sabi ng Pangulo tungkol keng kuryente na sana milako na pinding cha-charge da. Sana. Tumaas ba yung rating mo sa Pangulo? Kasi kahapon, alam mo, bagsak ang binigay mo rating, Ate Riza. Pero siyempre, iba ang sabi, iba ang gawa. Alam naman natin, action speaks louder than words. So tingnan natin kung papaano at gaano kabilis may implement yan, yung panawagan ng Pangulo, ha? Hello kay paring Angel Rosal. Sabi niya, DJ KG, bad morning sa mga magkakarga pa lang ng gaso diesel. Sa Along Pandan Road daw, yung isang gasoline station, nasa 82 pesos per liter pa ang diesel. Pero sa kabila ka pumunta, sa kompetensya daw niya, nasa 89 pesos per liter na ang diesel. Pero alam nyo ha, depende din kasi yan sa brand eh. Kaya ako hindi ako agad nagpapakarga. Sinecheck ko muna yung mga tabi-tabing gasoline station. May mga gasoline stations kasi na mas mataas talaga. At depende pa yan dun sa octane. Ano? May mga regular, may mga makakatipid ka pero medyo hindi ganun kaganda yung performance. May mga 95 to 97 na mga premium na mas mataas talaga. So, anong daw dito? Kung lagi kayong gumagamit siguro kahit hindi ganun kataas ang octane or kung gusto niyo talagang high performance, yung kayo sa premium, na nga lang mas mataas talaga, di ba? Hello kay paring Jeng Malyari, api na yan KG Boy, Sona, kinuwado na naman King Gas Bang at inlapamayad ka rin buwaya ng gobyerno, anang Jeng. Sabi ni Sayord Phoenix, grabe, puro bluff na naman yan. Hindi na natuto ang mga Pinoy. Naniniwala sa mga bluff, sabi ni Sayor. Hello kay MJ Chon. Sabi niya, purya panawagan ni... Muti ka ko nababasa yan, ha? Muti ka na umasuspindi sa'yo, ha? Sabi ko sa'yo, MJ. Hindi ko na mababasa yung buong comment dito. Basahin nyo lang sa Facebook Live. Papahamak mo pa ako, MJ, ha? Sabi ni Robert Flores, shout out all the way from CA. Ano po ba to? Cash advance? Ay! Is it California? Hello to Robert Flores from California, US of A. Kamusta gas dyan sa California, paring Robert? Sabi ni Joven Rogan Hamisolamin, good morning, paring KG Boy. Hindi kaya buladas yung mga sinasabi niya? Kumbaga, sweet words lang. Tapos, yung sa pinsan niya, drama lang. Oh, ito pa, after ng state of no achievement zone. Niya ang bunga de, taas kaagad ng gas. Hi, Pilipinas kong mahal. O, yun na nga. Sinasabi ko sa inyo, tuwan-tuwa. Kilig na kilig tayo kahapon. Tapos pag-gising natin, ayun. mura. Mapapamura ka sa presyo, no? Diba ang mura ng gasa, mapapamura ka kasi. Hey! 704. Sabi ni Ma'am Russell Ponce, alin kaya ang mauna, sir? Subway ba o racket? Sir, ewan ko ba, bakit ba tayo nakikiracket-racket? Ano ba mamapala natin doon? Diba? Totoo, sabi mo, Ma'am Russell, ano, hindi ba pwede yung mga kailangan talaga, diba? Akala mo naman kayaman-yaman natin na para makiracket-racket. Diba? Baka racket lang yung racket na yan. Gets yun? Igigil talaga ako, ha? O, mamaya na, babalikan ko yung mga komento ho ninyo, ha? Balitaan nga muna ho tayo. Sayang naman ang sinulat ng news writer ko, napakasipag na si Ana Grace Miranda. Pag hindi ho natin napasadaan ito, ha?
1: The morning round of headlines.
0: Mahigit kalahating senador at vice presidente Duterte lumiban sa SONA 2026.
1: The morning round of headlines.
0: PBBM nanawagan sa Kongreso na tanggalin ang systems loss at VAT na singil sa kuryente.
1: The morning round of headlines.
0: Proteksyon sa kabataan at pagpupugay sa mga nasawing mag-aaral binigyan diin sa SONA 2026.
1: The morning round of headlines.
0: At Pangulo, inihiyagang pagsasampa ng ombudsman ang mga kaso laban kay Representative Martin Romualdez.
1: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines ngayong araw ho ng Tuesday.
1: The morning round of headlines.
0: Lumiban ang mahigit kalahati ng mga senador at pati na si Vice President Sara Duterte sa ikalimang State of the Nation Address ng Pangulo sa Batasang Pambansa. Ilan sa mga miyembro ng Senado ang nagbigay ng kani-kanilang dahilan sa hindi pagdalo sa taunang ulat ng Pangulo. Hindi dumalo si VP Sara Duterte naman dahil sa nakatakda umano niyang pagbisita sa Qatar, United Kingdom at Netherlands. Sa hanay naman ng Senate Minority Bloc, tanging si Senator Camille Villar lamang ang dumalo sa seremonya. Ayon sa ilang mamabatas, nagkaroon sila ng iba't ibang dahilan sa pagliban. Nagsuot naman ang itim na kasuotan sina Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, Senator Amy Marcos at Senator Lauren Legarda bilang pahayag ng protesta kaugnay na mga kasong isinampa at pagkakulong ng ilang kasamahan. Samantala, sinabi ni Senator Robin Padilla na hindi siya dumalo dahil may personal siyang okasyon ng pamilya. Ipinaliwanag din niya na nais niyang maiwasan ang posibleng hindi magandang sitwasyon sa loob ng Bulwagan. Hindi rin nakadalo si Senate President Pro Tempore Tito Soto dahil sa matinding sipon. Lumiban din sina Senator Ping Lacson, Senator Bam Aquino at Davao City Representative Paulo Pulong Duterte. Kaugnay nito, hindi dumalo sina Senator Rodante Marcoleta at Senator Jingo Estrada dahil sa pagkakakulong kaugnay ng mga kasong plunder. Samantala, nananatiling wala sa publiko si Senator Ronald Bato de la Rosa dahil sa warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court. Sa kabila ng kanyang pagliban, naglabas ang pahayag si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte kung saan iginiit niyang dapat manaigang katotohanan, pananagutan at hustisya para sa taong bayan sa halip na simpatsya para sa mga nasa kapangyarihan.
1: The morning round of headlines.
0: Nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos sa Kongreso na amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA upang alisin ang systems loss charge at ang kaakibat nitong value-added tax sa singil sa kuryente na anya'y dagdag pa sanin sa mga consumer. Binigyan din ni Marcos sa kanyang ikalimang State of the Nation Address na hindi dapat ipasa sa mga end consumer ang bayarin para sa nawawalang kuryente habang ito ay ipinapadala at ipinapamahagi. Kabilang dito ang pagkawala dahil sa technical na problema at illegal na koneksyon gaya ng paggamit ng jumpers. Sa ilalim ng kasalukuyang EPIRA, Republic Act No. 7832, pinapayagan ng mga distribution utility na isama sa singil ang bahagi ng systems loss. Iginit pa ng Pangulo na hindi makatarong ang pasanin ng mga mamamayan ang gastos para sa enerhiyang hindi nila nagamit, lalo na kung may karagdagang buwis pa itong ipapataw o pinapataw. Dahil dito, hiniling ng Pangulo sa mga mamabatas na repasuhin at baguhin ang kaugnay na probisyon upang makatulong sa pagpapababa ng singil sa kuryente. Kasabay nito, hinimok din ng Pangulo ang Kongreso na ipasa ang Sariling Kuryente Act na layong gawing mas madali at abot-kaya para sa mga pamilya ang paggamit ng solar panels at battery storage system sa kanilang mga tahanan. Bahagi ang mga hakbang na ito ng programa ng administrasyon upang mapagaan ang gastusin ng mga Pilipino at bawasan ang pinansyal na pasanin dulot ng mataas na halaga ng enerhiya at iba pang pangunahing pangangailangan.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Binigyan din ng Pangulo ang proteksyon sa kabataan at pagpupugay sa mga nasawing mag-aaral kasabay ng panawagan ng palakasin ang mga hakbang para sa kaligtasan at kapakanan ng mga bata sa loob at sa labas ng paaralan. Kabilang sa mga pinarangalan, ang tatlong mag-aaral na sina Chris Lawrence Fabian, Joanne C. Separa at Aisa Nicole Dazo na nasawi sa insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Kinilala ang kanilang katapangan lalo na ang naging sakripisyo ni Fabiano upang maprotektahan ang kanyang mga kamag-aral. Binigyan din sa talumpati na hindi lamang sa loob ng paaralan dapat na katuon ang proteksyon sa kabataan. Kasama rin dito ang pagtiyak ng kaligtasan ng mga bata sa digital laban sa pornography, karahasang nakikita online at mapanirang nilalaman sa social media. Ayon sa pahayag sa SONA, ang mga naturang bantay maaring nakakaapekto sa kalusugang pangkaisipan ng mga bata at mag-ambag sa paglala ng ilang suliraning panlipunan kabilang ang teenage pregnancy at pagtas ng kaso ng HIV sa bansa. Sa pagtatapos sa mensahe, binigyan din na ang pagprotekta sa kabataan ay kolektibong pananagutan ng pamahalaan, mga magulang, paaralan at buong komunidad upang makabuo ng mas ligtas na kapaligiran para sa susunod na henerasyon.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Inihag din ni PBBM sa kanyang SONA na magsasampa ito o magsasampa ang Office of the Ombudsman ng mga kasong kriminal laban kay Leyte Representative Ferdinand Martin Romualdez kaugnay ng umano'y 56 billion pesos na anomalya sa mga flood control project. Naging emosyonal ang Pangulo sa kanyang pahayag at sinabing hindi naging madali ang desisyong ito dahil magkamag-anak sila ni Romualdez. Gayunman, iginiit niyang dapat manaig ang pananagutan at katarungan. Binigyan din niya na bilang Pangulo ng Bansa, tungkulin niyang ipatupad ang batas ng walang kinikilingan. Ayon sa Special Panel of Investigators ng Office of the Ombudsman, naghain na ito ng Supplemental Complaint Affidavit laban kina Romualdez at dating Acobicol Partylist Representative Zaldico. Iniuugnay ang dalawa sa umano'y sabwatan mula 2022 hanggang 2025 upang manamantala ng iligal na yaman sa pamamagitan ng paglihis at maling paggamit ng pondo para sa mga proyektong flood control ng pamahalaan. Kabilang sa mga kasong inihahanda laban sa mga respondent ang plunder, graft at direct bribery. Binanggit din ng Pangulo na may mga opisyal ng pamahalaan, kontratista at mambabatas ng naharap sa pananagutan kaugnay ng kahalintulad na mga anomalya. Samantala, sinabi naman ni Martin Romualdez na iginagalang niya ang pahayag ng Pangulo. Iginit niya na hindi sa humingi ng anumang espesyal na pagtrato at nakahanda siyang anyang harapin ang mga alegasyon at patunayan ang kanyang kawalan ng pananagutan sa pamamagitan ng tamang proseso ng batas. Oras sa buong Pilipinas, 7:12 na umaga. Ena nga ho, ang ating unang batch ng headlines today. O, pahabol na babate. Madami nyo naman. Sabi ni Maynard Felix Sibal, para sa akin, pinakamagandang nagawa ni BBM sa SONA ay hindi siya nautal. Yun lang. Galing kay TNVS Nardo, good morning at ingat ka ha. At sa mga TNVS ra drivers ho natin, iningat ko po. Sabi ni Paring Luis Garcia, yun nga, sasabihin ko DJ KG, ang alam nila, panay, racket. Ang spelling ng racket, R-A-K-E-T. Sabi ni Paring Luis, good morning kay Chini Bautista, kay Ma'am Catherine, Santos, maganda umaga. At sa kanyang mga apos, si Cassie Austin at Kaylin. At ganoon na rin kay Marvin Lopez ng Alcala, Pangasinan, na binabati si Francis Anthony Gador, Dorothy Jane Celidio at Brother Matthew Paras Kabuhay at ang Lopez family. 7:14 ang oras sa buong Pilipinas. Time check brought to you by Pag-ibig Fund. Magbabalik po ang The Morning Roundup dito lang sa GV 99.1 at GV AM 792, naglilingkod sa bayan.
2: Anak, gising na. Anak, rise and shine, Mangka Vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
3: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, converged fiber technology, for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with converged fiber technology.
4: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
5: Para ka ring supermom o busy working woman na todo kayod kalupa ko, puta, apapansinan mo na naman na mabilis kang mingal, pagal at mangay na, kaya makiramdam ka pasis. Aliya basta-basta ordinaryong multivitamins in sagutkin. Puta, iron deficiency anemia na yan. E mo pabo rin, may tauli ka, karing peka masantinga moments king bie. Pilyan me ing Hemorrhate FA, uling atin yang 60 milligrams of iron, recommended for Filipinos. For DOH AO number 2010-0010, istong sapat a kombinasyon ng iron, folic acid at vitamin B complex, asa Tuking, dayang Pinoy at sasawop, bang may balik in kekang sikan at mapanatili ang optimal blood health with proper diet and exercise. Kaya ka vibes, i-unlock yun eh in kekayong full potential at pati in kekayong best self aldo-aldo. Mag-hemorrhate FA na, in blood vitamin na sasawop, makaiwas keng lata, liliyo at pamangay na. Helps together with proper diet and exercise. Unilab quality yan. Iron plus pyridoxin, vitamin B6 plus cyanocobalamin, vitamin B12 plus folic acid is the generic name of hemorrhate FA. If symptoms persist, consult your doctor.
6: GV with coffee? Warm up your day with your favorite DJs and music playlists only at GV 99.1. Your good vibes.
7: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
8: Eh ako niyag yung kawan nita.
7: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
9: Mas bilis banat kesa kayang apat.
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
13: Delivery! Maria Jose?
14: Akin yan? Ang laki ng box!
13: Surprise!
14: Yeah! E ba't ka nasa loob ng box?
13: Basta para sa'yo, gagawin ko all. Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya,
14: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
15: Pag-ibig Fund, solid kabon.
16: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
17: Ang sarap.

0: Anak, gising na. Anak.
1: Rise and shine, Mangka Vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
2: Don't forget to check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A good vibes reminder from GV 99.1, your good vibes.
3: Kamusta mga ka-vibes? Minsan hindi natin namamalayan. Napapaniwala na lang tayo sa kung ano ang sinasabi ng iba o nakikita online. Naku, nabudol na ba kayo? Kaya kahit sa pagbili ng gamot, minsan napapaniwala tayo sa nagsasabing pare-pareho lang naman yan. Para sa akin mga ka-vibes ha, hindi pare-pareho ang mga gamot kasi nagkakatalo sa quality. Kapag ikaw o mahal mo sa buhay ang may sakit, syempre gusto mo sigurado ka sa pinipili mo. Hindi lang basta kung ano ang available o kung ano ang sabi-sabi lang ng iba. Mas importante na alam mong subok at maasahan. Sa totoo lang mga ka-vibes ha, nakapunta ako mismo sa planta ng Unilab. Nakita ko kung gaano kabusisi ang mga proseso nila ha. Mula sa pag-check ng raw materials, hanggang sa testing, storage at delivery, talagang binabantayan ng quality sa bawat hakbang. Isipin nyo, may hanggang mahigit 650 technical experts na tumitingin sa bawat gamot, capsule, tablet man yan o syrup. Umaabot pa sa mahigit 50 test at verifications sa proseso ng paggawa nito bago pa makarating sa butika. Doon ko na-appreciate kung paano nila sinisigurong maayos ang bawat gamot bago makarating sa ating mga mamimili. At hindi lang doon nagtatapos ha. Mga ka-vibes, kasi kahit pagkatapos mong uminom ng gamot o vitamins, may Unilab Customer Care Center pa rin kung may tanong o concern ka. Kaya sa bahay namin, basta Unilab lang. Kasi alam kong pinagbubutihan talaga nila hanggang makarating sa'yo ang quality na kailangan mo. Kaya ngayon, pagpunta ko sa butika, ang tanong ko talaga, Unilab quality ba yan? Mapagamot sa sakit at vitamins pang araw-araw at kahit pa mga pampaganda. Doon ako sa alam kong pinagbubutihan ng paggawa ng gamot na iinumin ko. Kaya ang piliin, dapat Unilab quality. Pero ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Hanapin lang sa kanilang website na www.unilab.com.ph/products. Tandaan, di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality.
4: I have headache, I have body pain, pag two, pwedeng flu.
5: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
8: Maraming
9: you are currently listening to
8: GV99.1. Your good vibes.
10: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/GV-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
11: Bakit RiteMed ang binibili mo?
12: Kasi sa gamot, ayokong magkamali.

0: Check your time. We got 48 minutes after 7 ng umaga. Today is the 28th day of July 2026. Welcome to our second podcast. Ngayong araw ho ng Tuesday, you may watch the program live sa ating hong facebook.com/gv-99-1, sa ating GVAM792 Facebook page. You can also listen to us through the audio channel of Signal Digital TV Channel 306. At sa ating hong online audio streaming, www.mixlr.com/gv-99-1 at Radio Garden. Magandang umaga po sa inyo. Alam mo, bukod sa maaga akong pumila sa gasoline station kaninang umaga. Actually, kagabi pa, nagparagan na kami ng kapatid ko dun sa dalawang sasakyan. And then, early this morning, I brought my personal car to the gasoline station. So, kaya ako na-late ng very, very slight lang. And another reason for that is I was missing my car key. Ngayon pong yata ako ng senior moment. Akala mo naman talaga pa senior na ang brain ng person. Alam niyo, anong oras ako nagising? Inuunahan ko yung, ewan ko ba, sa sobrang competitive ko yata, pati alarm clock ko, inuunahan ko na. My alarm goes off at 4:30 in the morning, and I usually, at least, no, this past few days, I often wake up at 4 o'clock, or sometimes even 3:30. Grabe. Mas naalala ko, nga pala, maaga ako natulog kagabi. Mga alas 10 yata, tulog na ako, or 10:30. Kaya siguro ang utak ko, uy, oras na. Naka-3 oras ka na, naka-4 na oras ka na natulog. Feeling siguro ng brain ko eh, ano na. Oversleeping na ako, no? Ayaw mo talaga matulog ng mga 6 hours, 7 hours, gano'n. Lagi pala, putol-putol talaga. Oh, ayun na nga. So, pagkagising ko, wala, hinahanap ko yung susi. Wala eh. Hanggang ngayon, hinahanap ko pa rin. Good thing I have an NFC card for as an extra. Ayun mo nang ginamit ko. Ay, nako, KG. Malamang sa malamang, baka ako din nakawala. No? Oh, siya, 7:51 ang oras sa buong Pilipinas. May mga ganun din ba kayo, mga senior moments, di ba? Oh, yung Baguio City is investing for something that would help them address yung shortage nila sa tubig. Ano ba to? Baka pwedeng gayahin din natin to, ha? The city government of Baguio is continuously looking for funds to finance the construction of huge rainwater harvesting facilities, seen as one of the solutions para ma-address itong rising demand sa tubig sa Baguio. Mayor Benjamin Magalong said last Monday that the city hopes to receive assistance from the Office of the President while completing the technical plan. The bidding will be set in August. Magkano ba kakailanganin nila? Ang kailangan daw nila ay 90 million pesos for the rainwater harvesting facilities that will be put up. And this is the fourth water harvesting facility to be established following the 6,000 cubic meter facility at the Buyog watershed. Siguro kailangan din natin to, pati sa mga iba't ibang cities ho natin, lalo na sa mga marami pa hong mga agricultural lands. Dahil nga sa banta ho ng El Nino, hindi ho ba? Alam nyo ba sa Japan? Yan ang naging solusyon din nila eh, pagdating ho sa flooding eh. Kasi sa, well, underground, there is a huge anong tawag dito, facility na imbakan ho ng tubig, rainwater, flood water. Kaya ang bilis ho mag-disperse ho ng baha doon eh. Diba? Baka pwedeng gayahin din natin yan, diba? Oh, siya, 7:53 ang oras sa buong Pilipinas. We're live. Go and watch and comment with your thoughts on the recently concluded 5th State of the Nation Address of the President. Mga vibes, order from any branch of Del Shizo Pizza for as low as 229 pesos. Open for franchise again soon. Stay tuned or follow them on Facebook, Del Shizo Pizza, for updates. Marami ho sa'yo nagbigay ng bagsak na marka sa Pangulo kahapon. Nagbago ba ang inyong pananaw ngayon hong after ho ng SONA? I-update nyo nga ako. Okay. It's time for our instant shoutout. Tingnan natin kung sino bang una sa listahan natin today. We're live ha. Naka-live na ho tayo. Sabi ni 0436, good morning DJ. Puro proposal at panawagan na lang po. Kailan kaya mapapatumad? Pamasahin naman sana ng TNVS, itaas agad. Ang TNVS driver ho ito. Agad umaga, ayun na nga din ang tanong natin. Pare-pareho natin tanong. Automatic ba certified as urgent ng Pangulo yung mga ganong klaseng panawagan? Automatic ba pasok na yun sa LEDAC pag may panawagan ng Pangulo? Pwedeng iasap na ho yan. Diba? Deadline ho niyan dapat kahapon. Di ho ba? Eh medyo nag-i-house ho yung mga budget namin eh. Ay ano, happy birthday, di ba? Yung iba din nagwe-birthday. Oo, din na nag nalamanag ka. Huli nga lalarugong pang-taw. Sakto larugo for the household, ne? Baka naman, libre kami muli. Hello kay Norberto, good morning. Kay Ma'am Mary Jane Agkawili, David ang ating Rank 1 4-hour second podcast. Thank you. Hello daw kay Eugene, Jane, Kim, Candy, Bubbles, and Kurt at ang buong David family ng Purok Dos, Barangay Pampang na lagi ho nakikinig ho sa atin. At ang kanyang mga apo na nasa Canada, sina Dominique, Luke, Leona, Rafa, Coco, Riley, and Kendricks, Sigabo of Canada. Wow! Sigat na ang Sigabo. Hello to Ate Riza. Sabi niya, KG, na ako man maniwala king Pangulo na Sabiana, eya Pangulo ning Pamilyana. Pangulo yan ning Pilipinas. Ken na mong pinsana, eneya apakulong. Yun na nga sinasabi ko. Although sinabi ng Pangulo, di niya palalampasin dahil ang ombudsman daw eh. Mukhang kakasuhan na daw itong si Martin Romualdez. Pero panayan tayo papaling SONA. Bayo yung announced ang makanina. Karakal na chance sana. Hindi, milabasan. Ba't ngini pa? After ilang months, actually 1 year. Ne? Nang kayang pa magsalita kanita, niyang milabas sa SONA. Correct? Sabi ni Ma'am Catherine Santos, puro salita lang naman, wala naman sa gawa. Pagkatapos ng SONA, wala na, sabi ni Ma'am Catherine Santos. Oh, mga ka-vibe, 7:56 na ang oras sa buong Pilipinas. Diretso na tayo sa ating top 3 headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Representative Paolo Duterte binatikos ang pagtutok ni PBBM sa korupsyon sa SONA 2026.
1: The morning,
0: inihinalang improvised explosive device na tagpuan malapit sa Senado bago ang SONA 2026.
1: The morning,
0: at Philippine National Police dinakipang 51 katao sa SONA protest sa Quezon City dahil sa umano'y vandalism at pagsusuot ng balaklava.
1: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating top 3 headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Pinatikos ni Davao City First District Representative Paolo Duterte ang 5th State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos igiit ng mababatas na hindi sapat ang naging pagtugon ng Pangulo sa mga usapin ng korupsyon at paghihirap ng mamamayan. Ayon kay Duterte, kulang ang ipinakitang pagkilala ng Pangulo sa isyu ng pananagutan kaugnay ng kaniyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez na naharap sa mga reklamong may kaugnayan sa anumay o umano'y anomalya sa mga flood control project. Iginit ang mababata sa dapat ipakita ng isang leader ang political will upang papanagutin ang sinuman, anuman ang posisyon o ugnayan sa pamahalaan. Binigyan din ni Duterte na hindi paganap na nasasagot ang mga katanungan ng publiko kaugnay ng bilyon-bilyong pondo para sa flood control, usapin sa PhilHealth Funds at ang Maharlika Investment Fund. Ayon pa sa kinatawan ng Davao, hindi nasusukat ang kalagay ng bansa sa mga palpak sa loob o palakpak sa loob ng batasang pambansa, kundi sa pang-araw-araw na karanasan ng mga Pilipino tulad ng presyo ng bilihin, kalidad ng serbisyo ng gobyerno, at antas ng tiwala ng publiko sa mga institusyon. Naglabas ng pahayag si Duterte matapos iulat ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang talumpati ang mga hakbang laban sa mga anomalya sa flood control projects, kabilang ang mga imbestigasyon na humantong sa pagkakasampa ng kaso laban sa ilang kontratista, opisyal ng DPWH at Mambabatas.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Isang hinihinalang improvised explosive device na mano IED o umano'y natagpuan sa labas ng gusali ng Senado kahapon, Lunes na umaga. Ilang oras bago ang pagbubukas ng ikalawang regular na sesyon ng ika-20th Congress at ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni PBBM. Ayon sa Senate Office of Sergeant at Arms, unang napansin ng mga tauhan ng isang towing company ang kahinahinalang pakete na nakakabit sa likuran na gulong ng isa nilang sasakyan na nakaparada malapit sa Senado. Nang makita ito ng mga nagpapatrolyang pulis, agad nilang sinuri ang lugar at iniulat ang insidente sa kanilang mga nakakataas. Rumesponde naman agad ang Explosive Ordnance Disposal o EOD unit upang tiyakin ang kaligtasan ng lugar. Sa paunang pagsusuri, ang kahinahinalang pakete ay nakalagay sa loob ng isang kahon ng biskuit at may laman umanong mga baterya, orasan at mga kable. Inilipat na ito sa scene of the crime operatives o SOCO para sa masusing forensic examination upang matukoy kung isa nga itong improvised explosive device. Kasunod ng insidente, iniutos ni Senate President Sherwin Gatchalian ang paghihigpit ng seguridad sa loob at paligid ng Senado. Dinagdagan din ang bilang ng mga security personnel at pinaigting ang inspeksyon sa mga pumapasok at lumalabas sa gusali. Kinondena na ni Gatchalian ang insidente at nanawagan sa Philippine National Police at iba pang kinauukulang ahensya na magsagawa ng masusing investigasyon upang matukoy ang nasa likod ng insidente at ang kanilang posibleng motibo. Samantala, hinikayat din ng publiko na manatiling kalmado, maging mapagmatsyag at agad na iulat sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang aktibidad.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Dinakip ng Philippine National Police o PNP ang 51 katao, kabilang ang 13 menor de edad, matapos umanong lumabag sa batas habang nagsasagawa ng protesta kasabay na ikalimang State of the Nation Address ni PBBM sa Quezon City. Ayon sa PNP, isinagawa ang pag-aresto matapos umanong magsagawa ng vandalism ang ilang kalahok at lumabag sa mga ordinansang nagbabawal sa pagtatakip ng muka habang nasa pampublikong pagtitipon. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na may sapat na legal na batayan ang pagkakadakip sa mga individual dahil sa umunoy paglabag sa Republic Act No. 9003 o Ecological Solid Waste Management Act, Batas Pambansa bilang 880 o Public Assembly Act at mga lokal na ordinansa. Batay naman sa ulat ng Quezon City Police District o QCPD, may ilang individual na nakasuot ng itim na damit at balaklava ang nakita umanong nagsusulat gamit ang spray paint sa pader ng isang electric distribution utility company sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Sa 51 na inaresto, 34 ang dinala sa bus ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, habang 4 naman ang dinala sa QCPD Police Station 6. Hindi pa inilalabas ng mga otoridad ang impormasyon tungkol sa iba pang naaresto. Samantala, sinabi ng Sentra NUPL lawyer na 13 sa mga nadakip ay minor de edad. Nilinaw naman ng QCPD na batid ng mga organizer ng protesta ang mga patakaran at pinagbabawal na gawain sa ilalim ng kanilang Memorandum of Understanding o MOU kasama ang mga otoridad. Patuloy pang sinusuri ng PNP kung kabilang ang mga naaresto sa mga grupong may pahintulot